andi won muni tayit nak ken dootu ko dab ci miraxal lu ñëk ak lu mujjii koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam dañu ci yalla bobu liñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wa salam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miraklu yunus sallallahu alayhi wa sallam xarweer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqi ni tuddé tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wa sallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mun waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wa sallam baxna ba ngol ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gep ne keur keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek abo talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abo talib dal di rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wer yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi bu mu jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wallu gi jaar ni genn wallu gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ni in saqul khamar ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yanan sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna weru ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga benn xar wi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah saay li est ce do ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gën ñu wa baxna nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro yi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokk na ci mu'jisatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam moy insiqaqul qamar cheikh bambu juñu nako ci raaya neena minha salamul ajal alayhi masyu sajal lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami dina bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abdullah moy mom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam bu masana rombu doji ak montagne yi dagn ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alaihi wasallam
seigne touba ko wax neena yonnante bi sallallahu alaihi wasallam bu massana romb montagne ak dojji ak garab yi ak montagne dañuy andando nan ko jam tiranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasulullah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhakhul khamar khar wer wi lolou la seigne touba wax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam dox lo garab xeyna ñu wax ko place am dox lo garab jere nañ ci sayyidina ali karamallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi alayhi salatu wasalam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasalam ñi dox ci lenn ci makka muni waye maak sallallahu alayhi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko maak yonnati bi luddul da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah

0: bal ma def fekke montor bi moy noddu nonu ko ndax ni dal ci kene ko ko mbolo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu seyna li moko wax karama la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mel nañu wala montagne mba garab lolu ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abaa sar al-khafari abaa sar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañu tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abaa sar xam ngeen ko al-khafari mune biñu togé ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yoré ay gembray moy ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom néna ñi ngi dégg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni dégg nako abou bakkar dégg nako omar dégg nako ousmane dégg nako ali ñun dégg nako néna ñun ñi ñepp fa nekkon dégg nañ ko ñun ñepp ko dégg kon bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngeen bindu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ki tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kafi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw al quran ni na wa in min sayhin ila yusabbi bi amdihi walakin la tafquna tasbihum wala al quran wa borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alaihi wasallam moy tib aw ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabi li jangeen ko de kissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi japp ci liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligui dal di khatabante ak mom niko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yonnata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni reub bi amna haqq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku ma tax xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ni di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni tiligi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bul plal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yonent bi taxaw mu ne waana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi nako neena day nampale ay doom te delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ne tuti ñu seen kiwel gi samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salam xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la señ touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mina mun mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewal ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam
1: waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnte sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi daldi yoxu la illa ay way kiwal tilugui wax way tilugui wax nak tilugui ne ko amna lu gëna graw lol tilugui wax dong amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawanadi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xamni mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle muy wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw wan miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mi mu gaddu ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeut mu ngi rendi ci beccëk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonent sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gem muné ko waaw bu mbëtti mi wax ma lay gëm yaron sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtti mi man may kan mbëtti mi ni jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muné ko anta rasulullah yow ya yaron tub yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fi habi nas sabata aninu jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fuma nawara min baram ba fam jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi wa sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu dante ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leeratu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanak allahu akbar jamaadat bu wo ko ba dé yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatu ko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermadem juri je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla ma def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal moma na man lu meuna xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam nangam lolu bidala lolu yisu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dagga xale yi fi man len bo gisee gone yi legi manatu ñu am barke gëmatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barke da ngay toox sa kilifa mu nan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silvise silvise ne ngaay man nan bo mu sun walla febar hoy la hawla wala quwwata al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi la jek mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama ahmalu bin niyati seigne touba ni ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lol niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam muniko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir neeko wallahi bis nga ñew danañu ko nat nat bo xamni bu fekkenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yow ma xiyam ak akbar imam safi xeye suba wo ak talibem niko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje magga mag ëlëk yowul xiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xamni mom la safi yonne ci mom dal di simmi mu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom niko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man de waxnako ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barkeloko imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bu toy nga andil mako ma sol ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina ma gis talibi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bidala xam nga ni ëkk gu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkk gu yonent ci gud loxo mënu ñoo yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam lu ñu yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogu rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biiram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wëñ man na ram adina ak li ci biiram

0: Con. Tayli bi bi nga seen mu nekk ci biir këru njaar yëpp di wër ruq ruqaat yi Seigne Touba nekkoon di def tabaru nga naan ko li ngay def bidaa la yaa dof du bidaa de tabaru kol ba ren di déwén barke rek nga ciy jële insha allah taala tabaru ba ren di déwén barke rek ndax lan boo demee fii ci makkatal mukarama madinatul munawwara boo ñëwee ci rawdatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di def tabaruk sax ñu la haram haram dakk la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fii kenn néew ñu haram ñun kon nañ barke yàlla ndax xam fee ginnaaw ñoom ñoo yore seen dictature di dictature nit ñi waaye fii comme dictature amu fi ñun nañuy barke yàlla ñun te bàyyi leen nag ñoom ñi nga xam ne ay dictature lañu ba ñuy tere ñuy barkeel ci rawdatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ban daje ak suñ borom ëllëg yowmal xiyamati akbar barkeelu barkeelu ni mu amee njariñ al barakatu lil mutabarikina barkeelu kon kay maawu sam sam kay jëratul kon ñu ko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la maawul ay ni bi ñuy wax lu mu doon tabaruk tabaru ab sahabi yo ngi ni kera bi muy génn àddina daa woo dama mu ñëw mu ni ko maa ngi nii di sukuraat xam naa damay faatu dama ni ko xoole yëkkati pot su ndaw see mu yëkkati ko mu ne gis nga pot si leewiti wewu yonante bi moo ci nekk kera ba mu leewi ko pare laa ko jël denc suma faatoo bañ sàngama ba nuppi na nga jël leweti wewu yonant bi roof ko sama diggante yaram ak sama càngaay li mooy suñ jawartu bi ñuy def bi suñ jawartu bi ñuy jël di ko booleek ab néew def ko doxale ko diggéey ma yaram ak càngaayam di ko suut ñu ni ñu loolu biddaa la mu ne ko bu fekkee am na dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wee mii dana ma jariñ bi yàlla dogalee doomam gis ko ci gént mu ni ko bi ma gisee munkir ak nakir dañoo ñëw taxaw dima xool ma di leen xool ba yàgg ñu ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem kii dafa am lenn ci jeexitu yonent bi lu nekk ci moom sallallahu alayhi wa sallam bokk yi yonent bi fi ko yàlla teg Waay. Sallallahu alayhi wa sallam. Su ko yàlla teg. Wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kaayam. Mën naa ramb addinaa ngi ci biiram. Sallallahu alayhi wa sallam. Addinaa ngi ci biiram. Jëre nañ ci Abdoulaye ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu mu ni bokk na ci mucjisaatu rasul alayhi salatu wa salaam. Benn arabe yi dafa ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ma yow ci yàlla yónni
1: bu ko jàngatee ba noppi
0: waaw man ban gise nga may wan buy wane ni ban dalil buy wane ni yàlla la yónni ban ma mucjisa buy wane ni yàlla la yónni nee ñu sallallahu alayhi wa sallam ni ko ban mucjisa nga bëgg mu ni ko xanaa nga woo garab gee ba mu fekk lu fii nu taxaw ñun ñaar mu ni ko ndax boo garab gi ñëwee fekk lu fii nu taxaw da nga gëm mu ni ko waawo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam ni nit kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw moom yonente bi ak arabiyu bi ba loola amee rek fa aslama al arabiyu arab bi daal di tuub dugg ci lislaam ndax moo ko waxoon mu daa tuub dugg ci lislaam sallallahu alayhi wa sallam garab geene sempet ak reenam ba ñëw fekk leen fi ñu taxaw bokk na ci mucjisaatu rasul alayhi salaatu wasalaam kero xaswatu badrin bi nga xamante ni julit ñi ñi ngi xeex ak yéefar yi julit ñi ñi ngi xeex ak yéefar yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexé sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jëlal loolu nga dem xexé o kasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppiliku jasi bima tiyé yar bi rek la yar bi soppiliku jasi bantu tandarma bi bima ko yonent bi sanne nima jëlal nga dem xexé jiko neena nima ni ciast yar bant bi rek mu soppiliku jasi mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonentou bi alayhi salatu wassalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn yi jëk yalla diko yoni la yees biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tuddé irhas yi lañuy tuddé al mu'jisa al mu'jiza yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xetli yonent xetli xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokku na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédét ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox dess ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham dede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati mune ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limite ci waliw comme nim sak ab limite ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek ay manki muniko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yoy la yalla di soté natangem ak xewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqut yaq bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara walli non la mel walli li fi gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fi gëmoko dama wax ni ñaar ñaar walli mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut walli loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut walliw fekke toño walliw walliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toño ko ñaari mom mom la walliw tele waye lenen dul lol walliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek felek lu ci ni walliw man nako lim manu dal moy alak ku ko toñut ak xet li ku ko gemut yi dal walli mënugo mom xet li ko ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na walli bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndort rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte walli bi mënu lako defal yalla dana remplacer kula ko defal ñu nekk li won na leen fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel ba ngi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo demé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa demé sax iblisa dé wa demé man na bo demé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na mune ko yow loy def fi mune ko fi mune ko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko amelu ñu ci yalla ban muniko fi muniko yow yaarir fi day man ma andon ak sama xajj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi ma naan bammelu ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel bi kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man dakkuruma nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci réew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci réew mi waaw seigne modou mbay tam do xam ngeen goutout men picci la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar kenn du tous mom do nga ragal yalla pour mom do nga mo gëna maam bi ñepp goutout motax foko fekk lu muy def tag bopam rek goutout am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutout bopam rek ya goutout bopam do nga la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutout ci lay xey ci lay gont goutout motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutout toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dongal gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ñu xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé allah waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëmé ba tay lol lay gis na yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yépp de waye wallahi wali gënu leen wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bimay waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustani sayyid taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagnu ko di ñibisi bi jant fenké mu wagnu ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xoti ko mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa dooma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki rek nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wolen abou yusuf mu ñew ba xam moy borom mo la deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mané ko akay sa mbum mi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addé sun borom ni malaakai jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt amna ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñamale fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal nañ yalla defal tawfiqul hadi dal nañ yalla defal jamm yalla guñu nangu dal nañ yalla taxel dal nañ yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonentam ba nopi dal nañ yalla gemlo ay waliwum dal nañ yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal nañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxagnel na ku len gem mani nga ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxagnel na ku len gem waxon nako ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussal ci safara kon yalla nañ yalla bëgg lo wali wi yalla nañ yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza émission bi nak ñu ko faral di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yenen émission yi ma dan def ci yenen radio wax deug yalla amatu ma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok dara ji jël nako ak yi aju ci dara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax wi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko raxetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lum sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax gun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor way and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf jima koy jëf te yalla tax sa borom nangul mako man ngeen ni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam boole ni yol ba yowmal xiyam akbar lol day ma ngeen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom do na gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora ba ngui wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt sen numéro téléphone ba am ko woole di wërsa guñ may jox rek du dara dul won manima li ngay def yeg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñing leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal ci sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la leen man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internet nga sax wala ngay fayé ko boole ci ngay fayé ko sax da ngay fayé ko nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeñuko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ne yalla di dimbalel bis dana ñew mu xamni bereb bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen di wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit wo ma telephone ah man de serigne sek ma yoni ci yow fu daara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisumoko ki ñako manit te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meuna ñak wax deug yalla lolu mo meuna ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek comme nara dimbele ko ne dana la orienter wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy ñoy ñoy ta tajidanna asad an-nas adawata lil ladina amanu al-yahuda amanu al-yahuda nga maye daba legi fekke djumum nga maye daba legi ñene ñi gëna am haine ñi gëna am haine ci ko yalla téral ñi gëna am haine ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am haine ci borom daraaje yi ñi gëna am haine ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al-yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mu ne way ko and ak ñom bo togné dañuy wëlbuti togn ga peinture ko couleur ko ba melni ño nekk ci deug al-qur'an la de neena ben kurel la bo xane suñu borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nekk ci adina bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn ga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ñoo togn mu ni waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba ñu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan raawu ci kasso sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatanauna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defee dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatanauna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongam yi dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ne hé yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kanu yef'alun billahi yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabah ta du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defee lu bon nga rafet luko ki bok ci yow sa bu defee lu bon nga rafet luko ki bok ci yow bu saga ngani lim wax du saga graw ni du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko kenen waxe ñu ni la waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina bepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñine ci seen biir tay def lu bon duñ ko téré ñom grawut lañ wax way boy li grawut quoi li mom amu ben problème dañ ci genn motax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla ñu yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yef'alun ndaw jikko ju bon parparlo moy jikko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay tiam yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba

ñu ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at tarbiyatu wal ilm al ilm wa tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja ñi ñu wacc leen ben bi bañ ko waccé la ay am bañ ko waccé rek la ay am gis nga système bi fi nek ni muy système laïcité système laïcité xam nga ni mos ku sa wujj seulam do set système laïcité mos bu ñëwé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ne ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la de bo muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow al qur'an lay waxal système laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar ne ko ma lank duma sa nawle lankal ne ko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal ne ko duma sa nawle di man séti sa nawle lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bopp sa xaru daw ba mu wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané tedd ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ki nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamene labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko legi nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñi mayam dé moy assise national ma bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik bi lasi o ya ilayk kila yalla may ki la yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk ki la yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk ndax innaka ala siratul mustaqim serigne dara ni ki deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak serigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli ñoom ñoo doon sakku loolu pour tabbi ci jotaay bi
ñoo ngi sant bu baax.

sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboro min sa morom min nawli yep danañ la ci ñe sa morom min nawli ñom ñep la ci ñe ñom ñep ma yuhbituka fihi jami amsalika sa morom yep la ci ñe buni kon nak fatin nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhirih dimu jojji ni cheikh ibrahima fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté cierno dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax mo ni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib إلى أقه الذي لم يخالفه في سخره ولا في كبره ولمن بم غناب مو تدي يالا جلي شي يونت بي صلى الله عليه وسلم وميغا خاني موي جوري ني يونت يالا محمد دي دومي سوبي بي دي كيغا خامني ني دا فاي ويرو سي يالا دويلو يالا تبارك وتعالى wolis benen bour budul mom muni mangi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqilasi la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yukhalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam waxa moy kan muni ibrahima ibnu walidi Muhammad waxu moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antu sari mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murji la top ma nga lay nuyu nuyo bu sel wa xamne ci sama xol la ko tibbe man seigne touba lettre bi ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tierno da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi aksi nañ lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mak waye liko taxone djum moy addi yu ko mam tierno yonne won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi seigne touba ñewé ndiarém tierno nek darul muhti addi yi dañ dan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tierno mbacké bu darul man nan momako netti dene addi diñ dan joyolo nit manam ñi yobbu addi ya buñ wagn ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya te ciarlu kat daru muhti lu ni ay témèr la ci amone lu ni ay témèr budé ganar yi ay témèr la budé nadi ay témèr la budé xati ay témèr la budé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa
ndax seen wayjuro waxon na len ko mam cierno mam mor antousali seigne mor antousali waxon nako seigne touba bi cierno ñewé jamono bi cierno ñewé jamono ñeñ seigne touba masna tok ak seigne mor antousali xam ngeen ni seigne touba day guddi motax guddi bo xasse ñew ken dootu xamé kër ken lool la waye kenn ku ne xam nañu seigne mor antousali amna kër de yalla dafa indi kër go xamni guddi la tuddu ba kum tim ken dootu gis sa kër rek waye seigne mor antousali amna kër ndax looy xamal ni amna kër moy basira bi gisine wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu depp nopam ci xolum seigne touba deg xol bi di kandang xolum seigne touba di kandang yata khalkhal xal ba nga yata khalkhal moy xol ba ngay kandang lan lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla nare yoni yalla bu nare yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defeguko xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne mor antousali bimu defé nopam ci xolup seigne touba da dégg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xam ni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé ku la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla bolé nako liyatna bu ko jappalé mo gis ni xol ba ban kan nge sa yent yalla musa yalla bolé nako liyatna bu ko jappalé muniko yow ahmadou bamba lima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni sa rak ji fi ñew bi ci gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyatna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno ngi fatima ki bim gane adina seigne mor antousali mi wajuram daniko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tierno sun tierno ay nit yalla ye bax way nit yalla yi ño bax yal nañ len yalla fayal yal nañ len yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa liyat na la anihan laka bihasal mawlud anihan laka bihasal mawlud al jadid gam gi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonentou alihi wasalam a faaw nga soxla liyat na bu melni cierno kon cierno ngok lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiya ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang gal nit day proté sa alalam nit day proté sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma mam cherou fatim mbake bu darul mu'ti ab soufi rewon melokan ahlu tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir ila akhir neñu ko nopi la won bo jange tire tarikh yi bind ci mom neñu ko nopi la won ko nopi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daan def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek waye bokkon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yaronte sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiya yi
xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toy bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeureum moy bu talibé ñi wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim tollu mom wax jaar jaari gaaya waxtaanal mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahima fatim bakay dan def te bobu radio xewul waye da dan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di len netti khisatul anbiya'i ak awliya'i lol de teeriye ko bind saxal ko ne cierno non la dan def da dan waxtaan ak talibé yi di len ye dan len netti sahabatu rasul lañ melon waaw mani yemu len rek cierno ibrahima fatim bakay njabotam gi ñepp danaka ñu ngi mu tuddé len sahabatu rasul lool yému len ñepp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul lool yému len amna lu mi jàngalé dañu gënaaw señ touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam balum am tuddé ko man nako fiyalu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy lietna bi gis ngeen ci raay ya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matut yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matut manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la maleen mis maleen ñi saga sahaba yi mismale taw mom nga deg de moy qur'ani yoni moy ñi nga xam ne nañ yalla kep dog li nga yor motut ko fi deg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motut ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni do xat ko ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi bana la fi kon kay yuro dara nga yuro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fek dara ñewu ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi mason na ko netti ci ben conférencier ma dégg ci ben waxtaan muni man bukhari bok lu ma dara muslim musuluma dara mané ko d'accord bu féké né lolu pour toutal leen ak xéb leen ak wané ni da nga gëm Seigne Touba rek motax nga ah Seigne Touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fék fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem da nga fék bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fék ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal nako muslim musal nako lol du wax Seigne Touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb lo bëgg wax juri del wax les mëna dégg del wax lu yanu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg wax juri ak lo bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuter la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lol du ko waxati xeyna du ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari muslim lay lay ma deg ay borom xam xam sax ñu koy wax nan bukhari ab tubab dongal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab la et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith bukhari ginnaw ba hadith muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top ko ëpp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar
ñoga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ñu fatima mbake da na net li xisay sahaba yi hadith yonent bi talibi yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy net li xisay nitu yalla yi non la daan waxtane it seigne touba ci bopom ak histoire daana waxtane seigne touba ak histoire bok na ci ay melom mom cierne ibn fatima mbake mustaragal kudul boromam nonu ko seigne waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhaf min fawqihi kull ahad lol la seigne touba wax cierne non la melon regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxon al haqq maha umar waye al haqq maha cierne ibn fatima mbake sallallahu alayhi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabarak wa ta'ala la yadurruhum man qalafuhum ata yati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri llah du deñ mukk mukk ci sama xéedi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincer ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexit ci deug lañuy taxaw rek waye yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum sen sincerité gogou taxna yalla leen di aral bopam la ya durruhum ken mënul leen dara la ya durruhum ken mënul leen dara muni ci lañuy nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy ngoy ata yati amrullah bakkerok yalla di ñew ndimbalam bakkerok yalla di ñew ndimbalam ba non cierno yalla dogal na mu nek ci liñu tuddé al istikhama al istikhama way as-sidq señtu ba ko sédel waye nak ñeen balu al irada ndax lim réaliser ko amukul ñeen balu lim réaliser ko amul irada mënoko ko amul irada tu mënoko yalla xam nako lim réaliser kon yar dou fatima mbake wasiru si ahmadou bamba leetnaaw seigne touba mo nekkon wasiru si ahmadou bamba leetnaaw seigne touba niko harouna nekk ni mako waxewal digam ak moussa halin karama la wacce digam ak yonent bi abou bakkar digam ak yonent bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu su mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on bi yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh cierne ibn fatima mbake ñew nek wasira bi di lietnam kon nak ñun balu seigne modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan ni jeexut wax deug yalla waye xam ngeen ni mam cierno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dik indi dikke mako rek mo waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabaraku taala fahalu ni ma yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet
man ko ci dogal ma ngi dogu dug ci fasal yi motax may faral di wax ni waxtani meme boko don takrar jinni yon nit waxtanu ñew bu le dina am lu ci ñew lo xani ñewul won ci balé da nga ci deglu deglu won ci balé da na ci feñ lu feñu won ci balé lool nak jëfi suñu borom la tabaaraku ta'ala lepp li ci juk mom rek ka ñun ay jamm lañ yu jëm rek and ak yene lool rek la kon nak loolu moy li nga xamni temps bi ma len namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum soc ngeen bal mako di len wax jazakumullahu khair jazahi ngi len di ndokel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax di may bëgg wax ay ko ci mon la dimbalé bañ ñi tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yolant li may bëgg wax ni amon na jamono yolant moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakote ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juste bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu mustafa ali salam ñi ñewé taxaw mu ñu yow juge bi yeen attaquer yi deglu leen yeen attaquer yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yolante bi attaquer bi nga xamanteni waji ni leen muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal boko lan misal dama nan ñoo bokk société bi muniko waye dal deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadithun sahih yonent ni ko ha muniko waw sallallahu alayhi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bekk juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yonent li lako tontu kérok waw jamono ci bopam mo doy war te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la bir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajurum ba diko yobbu ci kanamu yon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñi wax irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence yena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem barsakhul muhammadiyya a kon te nga no denk bok le dernier discours denk nu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a
usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yonenti bi leen war ba seen xol toy de ñu dug ni ko denkunu yonenti ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat neew baat neew ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ta yok ni donte sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bopay yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len te top len muna muni donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen ban pourtant lool la alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayntu khana anil hawa wayntu khani hawa do waxe bakal muk alquran mo jek ni ya ayyul lisina amunu ati wa la wa ati hur rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqan ci yeen te moy top digal yi bayyi tere yi la ci def moy top su digal lan ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spirituelam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko baye gu fofu waresna laye bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbele ñom dañu dégg ta top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel leaderu temporal kenn du ko jëndé wajuru spirituel rawatel nak wajuru xani moy wajuru spirituel moy wajuru temporel al jismu war ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu war ruh xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwat man bima ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay wajur bima ko degge subhanallah mason nako wax bu yagoon danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sanccé dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wo par téléphone nima dama dégg sa waxtan bo radio tiéñeur bi nek Dakar ci lako déggé won nga wax lo xamni bama ko déggé batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko la dal lan la munima man sama wayjur wu jigen dafa taggok sama wayjur wu goor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu goor jaara ci man te man xale la mu jaara ci man nima na tumal sama papa wi yol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kérok bimu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca dara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kérok bima koy jëli sax du ñaaw ñortu waye waj la
motax mu ay témoin amna ñoo amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ñoo xamni limay def neexu len japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko bataay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu, ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu. Eye mi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeunte mulki ak malakoot, yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi, yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz, yow mi nga xamni yaangi dug ci wanabu yalla yi di dug ko feey ko jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi. Muni noppalal sa bop man ñu Seigne Touba nga bëgg gis muni fatna dootu am, yow mi geej nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni Seigne Touba. Neena lolu fatna, lolu fatna li nga xamé ni gis ku melni Mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna, naka nonu gis ku melni Seigne Touba fatna, yalla dootu ko def. Mustahil la, mustahil la. Li nga xamé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la, menen Seigne Touba mustahil la. Li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la, nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni Muhammad ibn Abdullah mustahil la, dafa jombu. Naka nonu gis ku melni Seigne Touba Cheikh Amadou Fadal neena jombu na, jombu na. Noppalal sa bop doko gis. Ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu, falasta tarahu, wallahi falasta tarahu, wallahi falasta tarahu. Doko gis melni Seigne Touba, doko gis. Muni tabarakallah, tabarakallah man fil anam, tabarakallah. Awa yalla bu ko cet duggu way, yalla bu ko cet duggu way. Tabarakallah, tabarakallah man fil anami khawsan jalahu. Muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bindu mom Seigne Touba, len kep taxone yalla bindu ko moy xet li jami yalla yi. Seigne Touba ben mission kep tax yalla bindu ko moy xet li jami yalla yi, motax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara, lolo tax mu sañ ko, lolo tax mu sañ ko, ndax mom lolo tax yalla sakku ko keur xam jamel wara rek motax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala, yeureum jami yalla yi rek. Yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakku ko moy yeureum jami yalla yi. Huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ma yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sakku la, kat li sama jami dong nga tax ma sakku la. Seigne Touba yi tabalika dako don ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bindi, diko yalla di bindi, lutax mu bindi ko xana khawsul wara, khawsul wara, fetli jamni yalna nu fetli, yalna nu fetli, yalna nu fetli, radiyallahu ta'ala anhum. Mo tax muniko yow sama sang bu kawé bi di Cheikh Amadou Bamba newna, newna nit di dox ba dajje ak sa ndend ci kaw suuf newna. Wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwaw, yow sama sang bi, yow aji kawe ji, yow sama ndaj xol, wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono. Khalla sarwaw ndem ni niw na ya muhibban fuhadi dahra maswaw, yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol, sama xol yow dom ya ci nek. Lolu Cheikh Amadou Fadal wax Seigne Touba, sama xol yow dom ya ci nek, buru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek. Sama xol bi yow rek ya ci nek. Ab yaad yoy bim koy bind ta siyar ci won Seigne Touba, manam ci barabu Seigne Touba bi li ñoon am genn bari wa na soxla suy faju barabu Seigne Touba bi lañ ko dis Seigne Touba lañuy dem ci barab ba dis ko ko, mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju. Motax Cheikh Amadou Fadal lo ma sax mun la borom barag bi, borom barag bi Cheikh Amadou Fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di, waye yalla lum la may lu nek am lu fum ko jaarale, day am fum ko jaarale, faaw mu am wasita, kenn togagul yalla ni ñokkat ñew tibbal bopam ni la jabb amut, day am fum jaar rek, dem fum jaar rek. Motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jëgël legi son xamul kañ la, bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di, lolou dañ koy gëna xam nit ni, xam nañ ni soxla yalla koy fajj, waye ci kum koy jaarale

yo xam nga ni feebar yàlla koy faj, li yow xam nga loolu, xam nga ni feebar yàlla koy faj. Li tax nag boo feebaree yagar yagar dem ci malade bi, ci médecin bi, ni ko consulté ma, fan yii saa yaram dafa yëngutu, saa yaram neexut, pourtant yàlla lay faj feebar de. Lu tax nga jël médecin bi doxale ko si digg ak sa borom pour médecin bi xool saw yaram ba xam yan garab la aajowoo, ba pare nga ni yow nungu woo doxale kenn ku yàlla def ngëneel ci moom ak sa borom pour mu nekk sa waasita, xam nga ni torox nga de, xam nga ni torox nga. Yàlla noonu la bindee jamono, am mu ni am, am mu ni am, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya, am mu ni am rek ba mu agsi ca gaaya, noonu la yàlla bindee jamono. Dangay bañ a fekk wàllu yàlla nga fukk ci ronam, ni yàlla maa ngi lay di sama soxla si ci war muy sa wàllu wii, moo ne boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi, boo ko bañalee wàllu yàlla wi nangul nga ko docteur bi de. Docteur bi moom mooy sa waasita, mooy sa sëriñ, sa digg ak sa borom ba keroog ngay wér. Saa boo ñëwee ci moom ni ko saa yaram daa neexut, te xam nga ne bu fekkee am nga tawxid xam nga ne yàllaay faj feebar, mu ñëw jël benn appareil tiim la, ni la wagasul nga wagas sa mbubb. Mu gis ni wagasu bi day mun na si mbubb mi, nga ni futeen mbubb mi teg fee, nga ni futeen mbubb mi teg fee, mun na si mbubb tubaab ji ba dese selet ma wala silip nga nangu ko, da nga koy nangu. Même jàngoro gi mu lay fajal bu fekkee ni ci sa awra la ne, da nga koy nangoo dox sa awra sax moom mu yar ko. Ci lañ lañ lu ko neexe nga nangul waa ji lii te nanguloo keelee, man ku ma koo doon, ku ma koo doon. Yow nangul nga nit ni yow nekk ci sa awra di lañ lañ ndax daa am feebar bu ci ne. Nanguloo nit yàlla bi mu ne ci sa xol di lañ lañ di la digale ka tere nekk waasitam sa digg ak sa borom. Moo tax Seydou Fallou di mu amee soxla ci suñu borom tabaraka taala daa dem fa Seydou Touba, fa Seydou Touba la dem siyaara ji ko. Xam nga ni soxla si mu am yàlla koy faj, waaye nag ci loxol Seydou Touba la koy jaarale. Mu dem sukk sa barabu Seydou Touba ba ni ko yaa sayidan fil maali xala sarwaaw yaa muhiban fuhaadi dahra maswaaw. Door a wax soxlaam nag ni ko inni ataytu li wajhi laa'i saa'irakum abxi bihi mayla ma arju wa ahwaaw. Dégg nga ko, dégg nga ko de, xam na ne yàllaay faj soxla. Moo tax mu ne ko inni ataytu li wajhillaahi, ñëw naa di la siyaara si de waaye ngir jëmmi yàlla nag, ngir jëmmi yàlla tax ma di la siyaara si de. Ñëw naa mu ne ko waaye nag am naa soxla, nag am naa soxla. Mu ne maa ngi sàkku nga fajal ma sama aajo, lépp lu ma yaakaar mbaa ma bëgg ko bu mu tax ma fee ñëw aajo jooju na faju. Maa arjo wa ahwaaw, loolu la Cheikh Moundou Fadel wax Seydou Touba. Waaw loolu la subhanallah. Cheikh Moundou Fadel beneen affaire la, ku ma wax umpu la Seydou Touba waaye moom umpaliwu ko. Yenn ñi umpu la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax, umpu la Seydou Touba doo nga tax nit di ko wax. Tawxid doomu aadama weesu na xam ni yàllaay def yàllaay dindi, loolu moom ku am tawxid fu ni weesu nga foofu. Waaye defu yàlla gi ak dindi yàlla gi daa am waasita, daa am waasita de, am na fu mu koy jaarale de, daa am waasita. Man wóor na ma ni lii may wax nii, lii may wax nii muy jaar ci jaww ji di dem ba Amérique, di dem ba France, di dem ba Italie, xam naa ni yàllaa ko dogal. Waaye am na waasita nag, am na machine bu ma tiim, am na machine bu ma tiim, te machine bi amul xel, te nangul naa ko li may wax ni mi ngi ko jël di ko transféré, di ko transféré ci jaww ji ba mu àgg Amérique, àgg France, àgg Italie. Tawxid boobu man xam naa ni yàlla, waaye teyit xam naa ni bu fekkoon te dama toog ñu rek ci sama salle bii di wax suba ba diwen te tiimu machine bi dara du dem, dara du dem. Bokk na ci enseignement bi jële ci war a jële ci Cheikh Moundou Fadel mooy ki la yàlla séddee nga féete yoo ko te doyloo ko nag. Ki la yàlla séddee ginnaaw yàlla séddi na la ko doy, waaye doyloo ko nag, doyloo ko nag. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tedd tedd tedd
ba fa cheikh mahmoudou fadal deme da xamal yonent bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata qad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikelnala de dikelnala yow sangup sangi de dikelnala mangi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara bu way dama ñew ngi siara sila rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba de min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba cheikh ahmadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu wa jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee ma ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga tebeul fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andalul fi ni abou bakkar wa omar xamna ni yeen ku len siare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siare doot am lu mi ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laqna lori lola manam nitti na ci nitti na ni yeen yene yi nga xamni ku len siara si doot am yara nga kep ku len siara si doot am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggi ni siar nga julli ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk len ma fi jakkar lo kan jakkar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakkar lo yenen bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetum nday joram bu jigen dugg rek day jakkar lo yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk tanam nga koy ñëwé bo ñëwé niko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron doono tol ñu xassab ci sa nday jor tuti dang fa fekk ababakar mu tedd ñu niko assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu randu wa tuti ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout kamisli jaray sirtu kamis seigne touba neena melna ci yonenti bi ni abou bakkar ak omar ni ni dekk mom madina munawara neena non la dekkale ak rasulullah rasulullah bu xole sem buma xole gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ni dina mel ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar sesku rek bu geso gis ma du lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiye bu nuppi li nga jang ci alcorane ak lu meuna don nga defale len ko adiye fofu nga dal def ñokke djum na dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko su digg ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako
ñene ko yalla nangam ak nangam ak nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xani bo siyaré je rasulullah sallallahu alayhi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaawam dedet da nga nan jawu ci kanamam won gëna penku jakarlok seigne touba ñu defal ko say addiye ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say addiye dal di wañ ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam dim fi lakle tawlu ni korru mané baxan ci bëru seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bam fi nangame boba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bam fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye wormal guma wormal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba da bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko mangi ni bayiko fa sa jëwri ñu dikkel la ngir siyaara ci la te jinni yalla gi tax yahoo di faadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa goor goorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukkandiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am nga ñu bari ni lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñoo xamni ñaala gaynaago lañuy titéro ñaala gaynaago mané ko yow bu waji amé ay naaga wuy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu ko da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci gëlem te yow amu xar waxu mu xar ganar sa amu ko yow ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fekk ko bari la ni mom waaye toog ñu naan la ñaala gay naago te yow goro yettu loolu moo gën a bari ci sun jamono mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk aku askan kenn waxut baaxul de kenn waxu ko kenn waxu ko de waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus loolu lañ wax kenn waxul ni baaxul askan bu baax famille bu baax dëkk bu baax réew mu baax akay baax na kay waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus doo am tus moo tax waykat ba ni innal fata man yaqulu hahannaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu hahannaka neena waaja dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dëmm jot na wet gu mu geesu loo lamb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man innal fata man yaqulu hahannaka waaw cheikh mudou fadal ku tabax jumaa touba mu ni man ku des foras mu ni man ku xekki li talibe seigne touba yi mu ni man ku taxawu talibe seigne touba yi mu ni man laysa al fata wala innal fata man yaqulu hahannaka innal fata man yaqulu hahannaka lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titiro wul won bayam laysa al fata man yaqulu kana abi mune waye mismala mismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titiro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sotu am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar ci bi rew na tup seigne touba ba
te yow defo dara sam nan ablay lokar bu jikke yor tiadi rewdo tu seigne touba te yow defo lo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu ba ndax gor gor lu nu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewdo tu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jox karaw tamam lam dan titero lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolou mo dan titere mom lam dan titero moy nu may def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak tamam lolou dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana bi muni mismala ko xamni lo wax ñu ne sama mama ko fi def yow lo def lu wax nga ne sama mama ko fi def yow lo def yow tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an neena titero len seeni jëf seeni bay yobale nañ seeni jëf kon nak titero len seeni jëf te bayi seen jëf yi bayi gis na li lepp bu fekkon tane way kat bi yako wax te seññu tuba waxuko man na am yow yoko gëm waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñene yeen doomi soxna yi mang len di laaj ndax sa ngobanu bay dana la taxa bari dugu te beyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta neema bari dugu te sa ndax titero sa ngobanu bay ba xey bari dugu te beyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi leen di laaj ndax titero sa ngobanu bay ngoban yeen ñi ko xamul moy li ñi gode dugu ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanu bay day no wëlis nga baña bay tax nga bari dugu al yanfa ul miljal lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngoba ngi suñu mor am to seri gecc nga sukkandiko won ba am dugub ni ni dedet nabahtukum ma'a alaka din bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di ye yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jar na ci ngel dina mune ngobanu seigne mor ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa tiona dajna lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lula seigne touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mune ko seigne touba jere jef mune ama mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal ni khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñoo momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen ñu banex dong la rayukay da wara nek exemplaire ñu mejay bari ñu ciowli bari ñu jong ma ji rafet nanga samontek tanon yi taxaw ci biti socci seeni bañ bañu wex ñu fas yene retan ñu ci metti ci xol moy buñ lay retan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ak ñepp leg ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaar ci yow ba lorale ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga lorale ñu ci nak ñun
mbir mi bu fekkon bu ñewé yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu dérancé dara dara dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam té ñëlu ko saga sa jëf jëf tax mu saga ko té melokan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko nonu nga xamni non la ko yéne Seigne Touba ji ci xam xam non la ko motale mom Cheikh Modou Fadal ni motale yéne Seigne Touba ji ci tabakh juma non la motale yéne Seigne Touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa dëkk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé Darul Maarif kon batay ma ngay wiyel bëgguk Seigne Touba ga ak yéneem jëf ni Seigne Touba melone ci social non la Cheikh Modou Fadal Mbacké melone ci social ni daan rangé Seigne Touba ni fay di joxé non lañ daan rangé Cheikh Modou Fadal doon na bayba ni daan rangé Seigne Touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu Seigne Touba ci bu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu Seigne Touba jël am ndox ni te euf nga naan fajj dom je don na bayba Cheikh Modou Fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko Cheikh Modou Fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lol gisunu ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñox gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li nga faral di waxe ci waliyu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatlami ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop ma waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lami amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu fadi ko misli Cheikh Abdul Khadir Mbacke mom ni dugg nopam rek aade ji mom bu dugg nopam di fadi amna ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek bu dugg nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deg mu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu day jamono yi sayidina mu insa allah ko mujjé dégg lool do xaram mo jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg bu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que nopam bi dug du bon nop bi du ko dug nop bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu waaw Seigne Touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ni mako waxe ni ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yenen wëllu yo xamni non lañ fa mel mo ngi leen xamoo ni tuddu leen waye xamna ni amna wëllu yo xamni luñ dégg mu faju yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñ ni jakk luñ ci djublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkol ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lammi luñ wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñu ci soto ni lañ mel wax deug yalla ko salatu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lolul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara mom kay bu ñewé bu fi meunta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ni bu fi meunta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal
wala bok bu la yalla neppou wul lolou way way lo am ci ayib neppou ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu soso ñepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ni yaram jami yalla yi niko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum yalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téré jabot da nga naan dom bi yangu motax xiyam bu faadal xam bu mu xam ni jaam ñi njabotu yalla lañ muy leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewta indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed cheikh modou bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jari nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jari nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu do waxtan wa ngok xam dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tab je tab je ñu kon nañ ci waxtan rek waxtane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbud ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yermani gi ni ci rajab diggeeru yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh modou faadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh modou faadal danaka nutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh modou faadal jep ben ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam jabbu tay waye bu ma demé dama meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek meuna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon ci ñeegu biiram ba mu sal yéré turki sax mu yéré yi gëna wayef ci yéré yi sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yor jukki alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namako yalla fayal yalla samuko bayiko fi te lepp ke dara tukku mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waaju ne ci ñun waajur wa lam def lam ci won ak mom lola rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki demb ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legi cheikh modou faadal moy al waqtu ma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte andak ak dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti li jafé kay moy wax lo ko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bari waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni geex cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé lima wax bu ci dara manki dé ni muñ ba muñé la xamni soti na aw ba muñé rek la xamni soti ñun ko waxé won lako yalla défé ñun yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok
ma ngi len di ndokkel ci wiar yi di ci ndokkel Hosratu Cheikh Modou Fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ni ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kërok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke cheikh abdou ahad rekam gi doon tek xeru juma ni yegalon mako ma dem ci kërok on fa fekke ñaari ndaboti cheikh modou fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ñoo dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu nama sa mbir mu ba ko diggé nakaru ma ci am té ñom ñaar yéwo wuñ yalla numu len yalla fayal yalla numu len yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci señ fallu rek xeyna mom la ma cheikh modou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw señ touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadal ginaaw señ touba deug yalla walli yépp señ touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax señ magat fall mo war fa dalé jang guddii goga tera gis señ touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw señ touba cheikh modou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mom moko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tax tane defal ma ci daara ji kasalika seigne mohammed diallo wallahi ku baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf may wax ni ma wer deewonte awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ngi mako ñaan la leen ñepp yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu ni cheikh donu ñu ngi xam nek amerique ay personne yu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit non ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam nga ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñu ma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ sédélé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né ibbi bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ni wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ni bu ma ngi ñamay añando mba duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé do na sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wala mom sama yene la lol ci ñom lego leg ay paquet biscuit lay jënd lego leg waye mu ngok waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu ñu di ñaanal di sakku yeen ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet té ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam gi ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom soxna maam bu so mos ñoom yaay daara ko ci melni mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xamnako cheikh jom ni mu doon wax rakam gi jigen gi ñu jaarale
hadi jigenti dara bi da dem ba yag mom dal ci wax gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko dara bi ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñoy ñu jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dina ni seigne mamadou badiane ñom nak ñoo ni mom dama leena jëlal assamad badiane ak soxnam seigne mamadou badiane defena on reew ni nak dama koy faté tuddu njabotam fi di daara sax waye momit kazalika waye ñun ñep dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñep yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

muni wéru rajab ñu gëné ci ay moromam ñu ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab ñu gëné yenen wéri moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih muy ni alquran gëné yenen téré yoyu ni muhammad gëné yenen yonenti non alquran gëné yenen téré yi muy nak ni alquran gëné yenen téré yi non la wéru rajab gëné yenen morom wéram yi fadl rajab ala sa'ir suhu ka fadl alquran ala sa'iri alkalam la sa'iri alkalam bokna ci ngeneeli wer rajab tayyib sallallahu alayhi wasallam wax ko sun borom deggal ko ci alquran modi borom dafa am ñeenti wer berlin jox leen daraja jo xamni yenen wer yi ci dess amuñu ko ni yenen bi sallallahu alayhi wasallam ni xamne sun borom jël na juroom yenen gënal leen ci yenen yenen ci dess yépp ñu di leen tuddi al ulul asma min rusul kazalika ñepp jang nañ alquran tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd alquran la mbaram neena man ma bindima mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma bindima mom ma gënalé lool suñu mbaram mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñeenti wër yu yalla ber ci biir ñeenti wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñeenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci biir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wéru yalla ber yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci biir wali ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci biir wali wami momit ni wéru wér wi nga xamné ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci biir wali ñu di ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla bera ngo ci bir wali wi cheikh mamadou fadal ku yalla bera ci bir wali wi momit ci wer wi yalla bera ci la ñewi jamono rajabul fard cheikh mamadou fadal ni yalla bera weru rajab ci bir wer yi bañ tudde ko rajabul fard non la yalla bera cheikh mamadou fadal ci bir wali wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamna ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngeneen lu yalla def mu di ca soxor way yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutakh rajabul fard yalla berko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam way yalla dako def muy wer wo xamni weru jamm la weru jamm la arami li ñi mëna xex xex bu weru rajab tero ñu arité xex ba arabi li ñi mëna xex xex buñu mësaale xex ba wéru rajab teru ñu arité xex ba mi dem ba am conscience ci d'accord ci ni ñenti wéri mom wëratu

ginnaaw bi mu judduwaale wilaaya gi mu nopi nag moom it mu jàng alxuraan wattu ko jàng sharia peeg ko soobu yoonu tasawuuf mën na dem ba nekk géej nga xam ni waxuma la moom ci boppam di mën a laabal keneen di mën a texeel keneen waaye léegi sax ku duggati ci biiram mu soppi la géej moom lu dugg ci biiram mu soppi la day mujj mel ni géej dara dootu ko soppi te lu dugg ci boppam biiram mu soppi la géej dara mënu ko soppi mooy daal bu ma la ko doon misaal kamis li sëñ Touba kamis li sëñ Touba moom kenn mënatu ko soppi te ku jaxasoog moom mu soppi la suñ Moussaka nee ne walliw day wàlle sang day sange suñ Moussaka rahimahullah moo ko wax walliw day wàlle sang day sange sëñ Touba ni kon nag watlum duaawum foo toll na ngay dem watlum duaawum foo toll na ngay dem di sàkku ci ñoom ñaan mu ne kun sa tabaruki bul dañ mukkit nag kun sa tabaruki min bul dañ mukk nag di barkeelu ci ñoom bul dañ mukk di barkeelu ci ñoom nit yàlla yooyu walliyu yàlla yooyu xarit yàlla yooyu bul dañ di barkeelu ci ñoom buñ naanee ba des ngay jaay intellectuel la ba tax nga naan bu ma naanee des wi mbaa xawma ndax sëñ bi daa feebar wala nangam nangam kon du jar may naan des wi ay ca ni ko waa wutuwul ay ca nga yéexam barke de kun sa tabaruk na ngay barkeelu ci ñoom foo toll bu ñu naanee ba desal barkeelu ca bu ñu lekkee ba desal barkeelu ca waykat ba nee na al barakatu lil mutabarikina kuy barkeelu mooy masa dajeeg barke barkeelukat boo gis dana masa dajeeg barke al barakatu lil mutabarikina barkeelukat boo gis dana masa dajeeg barke al barakatu lil mutabarikina waaw yàlla xam na ko bàyyi saam dafa ñëw gane si ku ñuy wax soxna Ndey Wade ab jigéenam la fële ca Dakar xam nga ngan yooyu dañuy togg xeeti togg yépp saal bi lañ fa teg ci xeeti ñam ndawalu ganaar gaa ngi fi ndawalu yàpp ganaar waa ngi fi ak ndawalu xar wala moo xam ndawalu nag la geneen ndawal daal gu bokkut ak ganaar salaat si nangam si am bool boo xam ni ceebu jën a ca nekk ceebu jën waaw léegi xale yi wax ceebu jën penn mbay lu tax ñu santale ko mbay nag bool ba ceebu jën a ca ne ñu ne ci saal bi ñëpp ci yeneen bool yi bakkane yi lañ sukk ma gis Baye Sam wàcce ci lal bi sukk ci boolu ceeb bi man ma jóge faa ne woon ñëw sukk fi moom mu ni ma yëpp Moustapha demal feete kii ye yow moo gën a kii kii ma ni ko man bokk ak yow moo ma gënal addinaag ni ci biiram mu naa di muuñ ni ma lu tax ma ne ko imaamu xasaali nee na man akala ma al maxfuri xufira la ku bokk ak ku ñu jéggal yàlla jéggal la wa bil quraani al xasib xam nga nu mu defa dank dank ceeb suqi ci jën ji sotti ci sama kan ma bokk ak moom ba mu jóg ma rëdd sama loxo mu wër ndab la ma barkeeloo ko al barakatu lil mutabarikine ca kër soxna Ndey Wade ca kër soxna Ndey Wade lii la xewa fa la xewe woon radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu ca kër soxna Ndey Wade waawaaw baal nit ñuy wax rek képp ku leen déglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawatina suñ jamono bi rawatina nag politiciens yi nga xam ni gëmunu dara yàqal la rek yàqal la rek ñu naan sëriñ si lii sëriñ si laa yàlla du maye di nangu sëñ Touba ne na kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkeelu ci ñoom ñu ne ko waaw barkeelu ci niti yàlla yi lan lay jur mu ne fa tasdaadul xuda day tax a dolliku ak njub day tax a texe fa tasdaadul xuda day tax a jub day tax a texe barkeelu ci waaju baax day tax a jub day tax a texe mbaa xam ngeen ni niti yàlla yi bala ñoo def dara ci seen gémmiñ am na tur yàlla wu ñuy tudd kenn bokkuli ko ak sa morom kenn mën na ko bañ a bokkale ak sa morom am na ñoom ñoo xam ni bala ñoo lekk ismulaay al axsam lañuy tudd am ñoom ñoo xam ni bala ñoo lekk bala ñoo ilaaxiri ilaaxiri yi

0: سيدنا إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان بيمو جينتي غيس يونس صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نيكو احمد انبل نان ماكو غيسال نيكو خمغا يونس مانا نا فاي احمد انبل واخكو واي ديدت امام الشافعي لا يونس بي فاي نيكو واخال ما امام احمد انبل نيكو دا نيو كو نات جامونو يي ني جيم نات بو خاني بوكو مونيي تا يالا تخ الله يوم الخيام danañ ko ci yëkkatil daraja ju réré yowmal khiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nattu nattu ban bu ko muñe yalla dana ko yëkkatil daraja ju ëlëk yowmal khiyam jox ni kenn xamul fum yam imam ahmad anbal biko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko imam shafi wax daldi simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simi tek fe dal di simi tesset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako begele malako begele yow mi mu wax gentel imam shafi talib bi dal di jël simis ba dal di ñew njit lay la dal di ñew dañu ñu imam shafi waxnako imam ahmad anbal da muniko lu mu wax mun mom kay gignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yalla ko may di bëggumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñu jox mako ma sol ko bam fendi ci sama yaram ma dor la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fendi ci yaramam imam shafi dor ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikin barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la ngani waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamiñ wo xamni foko fekk mi ngi nganam nganami turu yalla lamiñ wo xamni foko fekk ma ngay jang alquran lamiñ wo xamni foko fekk ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox am lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako farté ba naan kaas bi bam jiya day ndox soti wat ci kasse bi lenx ko na mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legui danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru mané ko bolé na lak baynal kahu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yahsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëfewul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña señ touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci soow bam sey ca man ngi leena taqaleti mëno leena taqaleti انما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سن تباني فانما اجلال عالم العمل اجلال رب العرش فيما قد نخل képp ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jëfé xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbistu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mat mu wex talak bi jaw gis ko xamni mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal ju yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xale yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakaru seen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako señ bi né ko nako def ci daaram jox na xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko né ko ma ngi koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngor sa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jàr baatam lañ dañ né buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawudu subhanak yoyu lañ doon jang ci ak ay risala bako ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom lolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xamni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jàngalé cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngolé mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu delo ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu mënuma dédét dama bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey shari'a d'accord ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggéey fayla 5 millions 500 shari'a d'accord ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga deloko diw sangam moy sama seri at muné ci la koy jëndelum tabaski maniko man nam dugo xamewul nima ko xamé waye bu ko xamé won nima ko xamé dana la ko wax xeyna munima jere jëf munima jere jëf liggéel nitu yalla bu beutam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da dan def bu toge sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonk ñu fa jambat soxlaam xam nga lu yaronte sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabihi xolal ma li rek ci misal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñu fa di dis aajom ngir beutam dafa xonk yaronte day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajju hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis li man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum julit ba ajaja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa ajo yow mom sa mbokum julit mo am ajo nga solo dal and ci ak mom ba ajaja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solé saw dal jëm ci aajo sa mbokk julit mais neena yalla sol na dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mek addi jigen len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi mu ñaawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko au lieu que nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defone rek yalla man na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tuyabay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci dedeu wex lutax yene ja sel yene ja sel sallallahu alayhi wa sallam neena wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni aqihi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe sen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu événement yu ndaw ndawa ni am ci biir dekk bi bu ñewé li xew jumaay touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla tere won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula la alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi legi ci biir jumaa seigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaa touba lañuy tabaruj legi événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne saliw ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa astajada goor ak jigen banku ca la qadarullah wala saman lol kenn wuro ko setan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop Seigne Touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digam ak tok ci kanamu Seigne Touba yow même bo gisul Seigne Touba war nga gëm ni ñi yalla may batin ñep xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul kaaba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin meme ki nga andal bu de sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ngeen banku ci ben sajaada di seen ak nak seigne touba ci njariim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe atten dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah waaw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana wagar len seigne touba wagar len seigne touba duy tegginde duy tegginde nek ci bir jumaay touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum seigne touba di ko fa defé na'usu billahi minha nous billahi minna ngeen balma lolou lu gar la rek roti sama xel dugg ci bir waxtani mané kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamna mu tollu motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow di la ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri di ma liggeeyal di ma indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhum
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني بسمي لغيل سي احمد بامبا نين بالمان مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجارين وايي لغيل بنن نيت يالا بو مانا دونيت نون لا امي نجارين نون لا امي نجارين bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti seigne bay touré ni ko xamul mom lañ daan wax babakar touré babakar touré neñu talib seigne touba la won bu seigne touba bolé won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom kom borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dala alcorane bay sam mom kom borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggéel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon diko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw mam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nit yalla benn bis dong ëpp tuyaaba waaye di nga li wax ëpp tuyaaba la wax ëpp tuyaaba xanaa xamu ñu ne tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi tuyaaba mi ngi aju rek ci tabu yàlla gi néewul moo ko gën waxut liggéeyal nitu yàlla moo gën jaamu yàlla juróom benn fukki at déedéet waxut loolu ndax yàlla gis nga bi may tàmbali ci aaya bi lu mu wax booy da ngay jaamu yàlla ba noppi doog a liggéeyal nitu yàlla bi kon bu ne moo ko ëpp tuyaaba la wax tuyaaba nag ci tabu yàlla gi rek la aju ki nga xam ni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg a may 1 million ci misaal léegi 1 million bu ma ko doon misaal mu war a nekk 1 ak 5 0 misaal ci misaal léegi yàlla dogal moom mu defal kii segu 1 million yow nga ñëw mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yëg ni defoon nga ko mu am intention mu amuk bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk aduñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram señ touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addi yalla mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax señ touba ni yow suñu borom man ma ngi lay ñaan man señ touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan war rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi subhanahu wa ta'ala dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi subhanahu wa ta'ala borom neena wa ja'a min aqsal madina rajulun yas'a khala ya qaumi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni imam cheikh ibrahima fall ben way bu melni imam cheikh ibrahima fall jamanonté yent yalla Moussa nit ñi umpulé ko xamuñu ko té mom nitu yalla la buy woté ci yoonu yalla di jang ak jangalé wayé wa adina dañ ko jabulisé ba kenn xamuko kuko jema xamlé ñu boole la ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulisé be kenn xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamlé ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par là mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamlé yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamlé for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhuraje geey ma xure jege nak yibra geey ko jur ñu ne ah ma xure jege mel ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamlé yonte yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la parasanté yent yalla Musa way neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ndariñ wala ndariñ la bari wu donal diw rek a donal diw rek wala laal neen ko laal mom neen donal diw motax waji bimu ñewé neeku fi nan Moussaay doomi diw ak Moussaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla ak tabi'u man lais alukum ajran mom musulena laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko leul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé ak tabi'u man lais alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ba ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man lais'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñu def par lo tax na ñi ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclir ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycée ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko khila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñeen bal ma dengit fani dem wu dem tejbital goni ma dox fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna xala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundo xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama walli wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy benn mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rew mi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen kay jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mbay yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarrimin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé ken xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set waja waja ngi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa'ilihi lolay yanabi sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax muna muni gis nga wajoje lepp lum def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba ju ni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokku di liggéeyal yalla ku yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw ñam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ci jangale ma dimul fenn ma nga yar goné daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal bax na dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajjo ju yeukati alalam tabax ci lu tol noni luko yalla bindal ci tiyaba dana lako bindal yow mi ko joxuñ daara ji luko yalla fay dana la fay lu ni tol yow mi ko joxuñ daara ji yow a gisoo ñi kut ce gaay lañuy waxa kuma kut ce lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fee nag doo am 10% 100% la moom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ se moom mooy wuti fu muy tëggee fu muy nangameek manam daal mooy nekk bras droit am di ko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow na ngay kurti ci yalla yow ngay kurti yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi def na ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yob fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappale ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yone ay video waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yalla sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom ci lamuy yëngutu ci lamuy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnante bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadis bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadis bu daw yaram la hadis bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don walli kun ma allahi fexela don walli ya walli yombut de walli yombut kat ya yow yanan sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don walli walli waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayatu al wilayatu bi ghayr iktisab yonent sallallahu alaihi wasallam neena fexela don walliw fexela am yalla ngani ko ah am yalla yombude yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allahi kon andal ak am yalla bo mën to don walliw andal ak walliw bo mën to don nitu yalla andal ak nitu yalla yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax ñu wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muné fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tout les mama ngeen balnu bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu bo taxo mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amul dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu la joxe addiya te faglu ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du lenn bala nga dugg aljana di nga ko dello loolu nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgg laal waye ki ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye ki ko jox mun la jazakallahu khairan jazaa dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko munul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci biru dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam si amul bam manena wa man ta'allaqa bi wasilin wasal dafni faman ta'allaqa bi wasilin wasal ومن تالق باكس انفصل كو اندك وليو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك وليو ييغول تي يالا منو لا ييغالي كو اندك نيتو يالا بو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك نيتو نيت كو ييغول تي يالا دولا مانا ييغالي كون لي ام سولو موي لي حديث بي واخ رك موي اندلا كو ام يالا ginaaw yow amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yow xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtaan yi wessu yalla dafa jaxase mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekk du waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa saman jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do ngay xam nañ firu tacc ñu dan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo beugé japp lekk mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jinax señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna muni du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la setané ko ko mbolo la anatullahi alayhi setané ko ko mbolo isbana jahra annama suyuq hadha zaman jil unfuqo lol la señ ci waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du dengon degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamana yunus sallallahu alaihi wasallam ni yunus la man may ku 5 man may ku sel ki di jema dewe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu sëriñ ci ni duñu dara selluñu selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu sëriñ ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ño leen dakk auto ño leen dakk keur di na faaji seen jeegi ngeen bal ma ci cadeau gi parsi parla subhanallah subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiyé comme ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanti mono serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugut way bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mokki serigne touba dal ak fir la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu rañé ñom da nañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ki da nañ ko gal encore mu bolé li ak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xeexal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé xeex man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lum koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisek waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo ligé yow ma xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolou waliw da koy def waliw da koy def lélég waliw mbolo daw deug man ko mu xamni ñi nuru ñu taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañu narana taxedi ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen degon bi yonu mouride di doga debuter ni ni yonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba legi day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luko waral al asad añan añaan Seigne Touba firil nañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi Seigne Touba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma doon wax ku arrogant ki nit ku arrogant foko fek Seigne Touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xañ nit ku arrogant neena du meuna jariñu ci nitu wa jamono mukk nitu yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añaan nga ko koy xañ day japp ni lum ñak Serigne Sako ko xañ lum ñak rek Serigne Sako ko xañ muné motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añan nit ko arrogant mutakabbir foko fek du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añanako ko xagn ndax day japp ni lu ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añané ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegeelal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top sayyidna usman ben milliardaire la won bu la nexe man la sayyidna usman ci yow mi ne senegal dima deggu da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inonde yermane ki fi nekkal Seigne Touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susur lu fa ndax ndox mi nangu na seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko doon jaay man na nek ay millions mu ni jox nako ki fi nekkal Seigne Touba adiya fi sabilillah yont sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawnako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul Sayyidina Usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi Usman ji fi jamono tollu ci tank tank fi jamono tollu ci jafé jafé mu atana yëkëti milliard jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek mu ni mom bala jëfëndiko alali Usman ji day ñaanal yalla Usman motax mu ni nitu yalla soko joxé sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam sulmal ge rek commencé yalla jéggelal Usman yalla bul topati Usman dara yalla lu Usman defati na la neex yalla ba fajar way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Usman ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya Usman muné ko labbayka ya rasulullah muné ko ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Usman yalla xamal na mani bis ni tay munu to ko def lu ko nakari Usman yalla neena meunato ko def luko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena meunato def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm doto ko def mu Allah akbar ah man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waaje waaje bam mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence té da nga nuro diiw légui su ko défé buñ ko dé défalé té cyant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenté ak yonenti mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwi kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi ni nan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni keur espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan ga lama waxon ci keuruk tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Assis Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gam joté talibé dañ may bëgg raay ak awma bass té man gisna magalu Touba ben mouride du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tété ci ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kërou gan wallahi dina dem tiwawan tabakh fa keuruk gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yagna de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president wu rew ndax limi wax dafa yag na bu mo joomul jamono Abdoulaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabakh keuruk gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek dima deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni bay bo nga xam ni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba cede ko ci fi nekkal alhaji malik cede ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma deg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko cede te yalla tax dana ko sédé té yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok sehun bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nari wa kabadal warral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا موبيس بين تي تيوي با يالا جيل سيرات غاتي كو سي كاو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيكا واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol aina ahlu alqitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxlé ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yukhalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa ghairi fitna neena bañ ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillahi ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi am ak jaxlé kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ tuba ni kon nak faqdimhum turan li wajhi la gis nga delu ci wadna faqdim

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal len sakku ci yeen ñaan delu di len yeggulu ci rendez-vous yi nga xamni moy rendez-vous min hajjul abidin ila al janna di rendez-vous bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggulu leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran miraran miraran miraran ñu ñu fekke 2026 yalla nañ yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bare bi barakatu sayyidina Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ci ne ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bërepp bu nekk dafa am ay actualité ay siisi yi ñu fa wara waxtaané bu ñu né magalu Touba bu ñu né 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Ahmed Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la Cheikh Ahmed Bamba yëkëti drapeau islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiwu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote señ Touba Cheikh Ahmed Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor foko de wut bo dajje ak señ Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonentu yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi di ko wote ulama yi di ko wote non la shaytané di wote momit shaytané day wote motax sun borom bi mu gesséné wote yi bari na mu xam léni la ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gëm yalla yi
borom bi rabbi sutura jallani ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yuhyikum lolou nga suratul anfal yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat jeme len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruh yi di dundé do ma adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dundu ngir yaram mi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan moy lan moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen degete wote bo xamni seen ru yi dana ci dundé seen ru yi dana ci xamé yalla seen ru yi dana ci texé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote yalla la ci nek ci aw yiw la ci nek ci barke la ci nek ci texé radiyallahu anhu dimu joju moy ci nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yep ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañu nangum mom len kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bind te mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah sa mustaqamo genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñuko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci layam dedet ñu ne ci la yalla bëgg sa mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ni ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir won ni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waa mi ñu xamni waaju ñoo sukurat jige wuñ fi sukurate te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yeene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhirah jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve liñuy tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve mo tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asada an-nas bala'an al-anbiya fal awliya thumma al-amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñu ñoon ñan la mu ñu ñoy anbiyaahu yi yonante yi alayhi wasalam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kaal ak ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci andak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alayhi wasalam rang ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat kiñ nan isa wi yo kiñ nan musa wi yo kiñ nan ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonntu yalla muhammad ali salatu wassalam cheikh mudi bamba bokku ci wallu yi nga xamni muhammadiyu la ñom daño maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahima ak anbiyaahu yep seeni maqama yalla dako jël rang ko yonte yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonte ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna rëy gënëray ay bala yu leen di dal moy yonenti gënaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustiya moy ñi leen donu ci sustiya lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namé yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xarito yalla di lu garaw yalla mom xarito ak mom yengale seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata mi ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax deug la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ مُنِي بُغِنْ گِسِي مَاي إِنْدِي پْرُوف يِي مْوَاي دَا أَمْ أَي ньо خَامْنِي أَي وَرْكَات لَاج أَي وَخْكَاتِي لُودُ دَغْ لَاج دَاج نَان يَالَا لِين مُوم يَالَا سِين بَارَام تَفِكْ أَرَام سِيكُو مُنِي فَاوُ مَا إِنْدِي پْرُوف بُي وَانَا لُولُو مُنِي دَافَا أَمْ ньоم ньо خَامْنِي لَانِي تِرِيسِي نِي گَا خَامِي نِي تِي وُت بَاك پِلِس نِي مُوي نُوج نْجَاجِي ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi té fekk jangut xamut jaarut té yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp jang ko
legui nim meuna def rek moy njut njaj njut njaj lay man sun borom ni da am ci gañ ñu xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañ wala deet wala qad dafatna alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul dañ nañ lu mburu degul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaarale nako fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya allah manallahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaal ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoo ñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanallahu lasina sadqu fakhaleena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wota muni walay alamanal kadibin non la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxan ñi nga xamni dañuy tricher dama bëgg ngeen xamé leen walay alamanal kasibin ñi tricher la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy tricher rek waye jëralu leen dara seen intérêt noppé bax ñu sét lénen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi dëggu ñi sincère ak ñi nga xam ni dëggu wuñu dañu melni rek puritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba natto de kerkeranil awliya ku weddi li la ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bula joxe epreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu tek la epreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla kharito ak mom garaw kharito ak mom danser yalla di xaritok mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li laj waxul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy essentiel yi bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 essentiel yi bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali di jaar pour dem ci sen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko lepp dal ko bi nga xamé nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yépp mu atmé sun borom niko jox na la ndigalal woté nima ko joxé won Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi isnihi wa sirajan munir Seigne Touba néna sun borom ci bopam mo néma yow Seigne Touba jox na la ndigalal woté nima ko joxé won yonte yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sahabaram niko am nga ndigalal wote niko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran ko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko
te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak par parlo bo xamni da ngay orienter nit ñi te di len ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun man si ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu texela muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu texe nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewet seigne touba buntu texe nga amarani rabbi la wax bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun buntu texela man seigne touba ko jaar ci man texe buntu texela buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxatani ko ñewna ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxati waxale na ma may day ñewna ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu texe bi annani malasun wa mafsaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fekil tay daray ni falyalus bi kep ko nam tax adina ak alakhirah adina ak alakhirah seigne touba li nga xamni moy daj depp gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa alakhirah jak faman arada al khayra fi kiltay darayni la ku bëgg yiwu adina ak wa alakhirah muna muné falyalus bi ñewal jox ma sa bop falyalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni seigne touba dana waxe bakkat yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkat num wax yalla ko ko wax lo muné ko bëgg mucc adina bëgg mucc alakhirah kay jox ma sa bop man seigne touba falyalus bi dimu joju diko wa senegal umpule wal iyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnent sallallahu alayhi wasallam ñun neew yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalais ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñun neew ko comprendre ñun neew ñoo ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañu fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañu fanatisme fekk li de fanatisme muñu dañu donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañu fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecc ñi ci musique ñi ci nan sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla ak kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoñu di wax ci seigne touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indi la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki bay aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxula bakkan seigne touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop falyalus bi dama wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous ben ngo yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am kawé soko toñut mëna lu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jariñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak
loko meuna manam lo meuna jëflante ak mom te toño ko meunalu la tous meunalu la tous walli mom dang koy gëm rek mu door la jëriñ dang koy gëm rek mu door la jëriñ waye li fek gëmoko munu la jëriñ tous abu lahab abu jahl li len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé jégé soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali yi non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu leen motax mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Ahmed Bamba bok ci ñi nga xamni dañoo ñew di tajjid diine l'islam Allahu sallam mo wax ci hadith bani témeru bop sékkal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékkal bop ben témeru sékkal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawmil khiyama ñooñu bo len doon lim ñu di len tudde ay mujjadid wona kenn xamul ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-aziz imam al-khasali ñom kenn ko ni ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci taal ba ngay accé ci Seigne Touba Cheikh Ahmed Bamba nak radhiyallahu anhu parti ci li la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonent ko wax donte mu hadithu ne wax nañ ci lu bari neñu yonent ko wax waya dafa tombek Seigne Touba dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balagha mi'at Touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'da al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani te xagnelna kay fekke manam ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni té xagnel na ñakoy fekke té xagnel na leen ñentelu téméru sékkal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jëddit bo xamni dafa ñew combattar lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam ndax jamono imam al-khasali ak yi jamono imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abdul al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jëddit bi leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abdul al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonoom naka non imam al-khasali kasalika Seigne Touba mo len ñettel Seigne Touba jamonam amul kenn kuñ ko fi doon tekkelil amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak téméru ñettel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yam dana la téñ ni ko sun Musa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëgëram jamono yenen ba Touba liman balakha comme nonu mako waxe Touba liman balakha mo di yan ba Touba liman balakha mo di yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alaihi wasallam don jundji té muhaddisuna yi waxti lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu yi ak abdali té attu ñu ko moko xam raw gaay de ngeñ di wey tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan bi ñëna yonenti moy lan moy lu mburu dajul ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne
yamuñu ci ñu dem ba exiler ko mom yonnante sallallahu alayhi wasallam kassaliko cheikh ahmed bamba mom bi ñewé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xomul niñ ko waxé ci banan am na ma dal do nga la mëna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebé won ñi and ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi leen niñ beddé won ñi and ak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg leg ab mourid ñew sa kër bëgg soxna nga réba kekku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tag leen ko nañ ko daan tege wa kër yonnante sallallahu alayhi wasallam nga xani bo koy jëflanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mourid ku melni alhadj kelador jagn ku melni alhadj jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagn jibril fall samba nger ñoo ñu fexé ba honorer leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñofa nekkon di tudd Seigne Touba luñu nak daj nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kelador ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nguer ñomit Samba Nguer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Alhadji Samba Nguer mom kon mourid yi duñu amé jamm yegut barki dembo ndjay do nga la funi fitna lañ fa lutax dañu and ak Cheikh Abdou Bamba lol nak nekul lo xamni lu tumuranké la nekul lu tumuranké lu ko waral moy Seigne Touba gënaaw mo doon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñi ko top doon ñi doonon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la meloon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yann buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar goleen ila akhirihi nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme niko wala fa di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamni yanu nat bobu tay moonu jurel magal gi nga xamni mom la Seigne Moussa ki di ngi nan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman balakha modi yanba yan bañu yanon qutbu ak abdali te attu ñu ko moko xam raw gaay qutbu la xdi ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñun wa jamanam koku moy qutbu mu bari ñom ñoo xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy kan al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu lako safara ngay dekké ji koku moy abdal abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu la safara ngay dekké yowmal khiyam safara ngay dekké yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dugg ak ay dalam talibey ñom wor ma di ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kexu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talibi bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ñuko lu tax ngay soli dal ci kexu Seigne Touba gi neñu ba sax nar ba xawna yëkëti kàddoom ba Seigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibi yépp ni xéram kenn ñi wuta wax ba yàgg ñu ne ko am bàkki ay la yéwén day Seigne Touba ni ah waxu leen ma lu mu doon de waaye kii day xuma kan la ak ku yëkkati sidutu jëwam waaye safara nga koy xaar safara lay dekkee ji neñu talibi bi ko dóoroon jóg ne ay la yéwén bàkki man mii maa ko dóor dal yi mu soloon ci sa kees gi mu ne ko demal jéggalu ko bam jéggal la lul loolu munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm neñu talibi bobu dal di ñëw ci naar bi sukk ci kanamam di ko balu àq
nar bi ni Seigne Touba ci arab ki lu muy def ni muniko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muniko ah neko bal nako neko man rusna ku bok ci xetu yonnta yalla muhammad alla yawmal khiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lol man rusna ko Seigne Touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëte seen sidi tuja te balu ñu lako yawmal khiyam safara ngay dekke wal iyas billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom Cheikh Mohamed Bamba bimu yano yan bi non yi mu dajelon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma ghurbati fasadni min al ilahi khurbati dama dajje samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggone tumurankel ngir ma delu gannaaw kisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekata

tey jii muy woote misub cant ngir gërëm bu ko yàlla gërëm ba mu lott ci sant yàlla, mu ni kon nañ ko ko santle boromam tabaraka wa taala. Cheikh Mahmoud Bamba bokk ci ulul asmi wala bokk ahlu sabr, ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min rusul, dëgg la ulul asmi min rusul juróom lañu, juróom lañu, waaye da ci am koo xam ne bi mu ñëwee dañuy buxuur dugg ci biir kenn ki, kon génnul juróom ñi. Kookoy kan mooy sëñ Touba. Cheikh Bamba nee na la yàlla waxoon Mohammed keroog bi ma dajeeg samay noon, loolu la ma yàlla wax. Mu ni keroog bi nga xamante ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daje naag ay noonam, sun borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min rusul, baye bokkat nga takk sa ndigg, baye bokkat nga muñ ni ko sa natt nga yonent yi nga xam ne yéen a bokk classe defe woon. Te mooy Ibrahima, Moussa, Isa, kenn ku ne xam na ni Ibrahima ak Moussa ak Isa ak yonent yàlla noo muru daj na, wala boog daj nañ lu muru dajul ci taal. Yonent yépp ñoo ci gën a daj fitna ak balaa. Mu ni ko kon nag baye boo nga muñ ba mel ni ñoom de, baye boo nga def ni ñoom. Sëñ Touba nee na keroog bi nga xam ne ni dajana ma ak noon yi, loolu la ma sama borom wax. Sun borom dani ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul. Loo tax nga gis Cheikh Modou Kabir Mbaye di ko wax ca wayam wa wa sabruka faaxa sabra nnaas ata samutu bihi ila ahli al-maqam. Ay yow Ahmadou Bamba yaa mën a muñ, yow Sëñ Touba yaa mën a muñ, man de seen naa la ngay muñ di muñ di muñ ba yéeg ci garabog njob baxtanal garabog mën a muñ. Mu ni sa muñ gi tax na nga kawe doomu aadama yépp, yow Sëñ Touba mën a muñ, mën a muñ. Waaw muñ daa bokk ci melokaan yi nga xam ni ku koy def bu la yàlla di fay du maanaam du lim lay fayee du ko régle, du ko isaab, du ko peese. Xam nga yowmal xiyaam mboolem jëf yépp dañ koy peese, bam des jëfi muñ, bam des jëfi muñ. Jëfi muñ moom bu ko suñ borom di peese bi xëyri isaab amul fu mu yam, day jël di sotti rek, day natt di sotti rek. Moo tax koor yàlla ni koor muñay tax nit ki man ko na ko yàlla bëggee. Moo tax yàlla ni koor bu ma koy fay du ma ko natt, koor bu ma koy fay du ma ko natt, maa koy fayal sama bopp direct te bu may fay du ma ko natt, damay jël di sotti rek. Muñ noonu la mel, ndax koor dafa du dafa dugg ci buntu muñ. Asabru, asabru muñ, muñ nattu, muñ tiis, muñ balaa, muñ jaamu yàlla, muñ topp yàlla, muñ topp ndigal yi bàyyi tere yi. Loolu muñee tax nit man ko. Moo tax bu la yàlla fay maqaamam muñ, suñ borom du ko natt, day jël di sotti rek, day jël di sotti rek. Moo tax Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko wa sabruka faaxa sabra nnaas ata samawtu bihi ila ahli almaqam, gis naa la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njob baxtanal garab ak muñ, wallahi yaa tiim amatu nnaas bi yépp ndax mën a muñ rek ila ahli almaqam. Waaw sayidina yankooba alayhi salaatu wasalaam, wala bo ayooba sayidina ayooba alayhi salaatu wasalaam, kenn ku ne xam na ni Iblis nax na ko wet gu nekk, jéem koo teg tiis bu nekk ak balaa bu nekk, moom ayooba alayhi salaatu wasalaam. Fu mu ko jaare, jaare na ko ci njabootam ak alalam, ndax pexe mu ne stratégie bu nekk tër na ko moom Iblis ngir bëgg rek ayooba deltu gannaaw ci mën a muñ. Ndax ayooba daa bokkoon ci jaam ñi mën a muñ a mën a muñ, mën a sant yàlla, mën a sant yàlla ba yàlla di ko tagg naan nixmal abdu innahu awaabun. Léegi Iblis di def buy naaw ci jaww ji, fu mu tourné rek gis bëtam yàlla bind fa nixmal abdu innahu awaabun, jërëjëf sama jaam bi, gàcce ngalaama sama jaam bi, sant naa ko gërëm naa ko, moom day muñkat la santkatu yàlla la. Iblis xam ngeen ni du bàyyi weer ci benn fan, bi mu gisee loolu mu ñëw ni sun borom waa yow ayooba mii ngay tagg ci gox yi fu ma tourné rek gis nixmal abdu inno waaw lu ko waral. Borom ni ko day jàmb mën a muñ, mu ni ko ayooba nu muy def ba du mën a muñ, nu muy def ba du sant yàlla, li nga ko jox ci tiraanga. Boo demee këram gaa nga fees dell ak i kaat-kaat ak i vit-vit, lim yor ci ay compte banque milliardaire la

fokay nu mëna def sant yalla waxuma la dara waye lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doom adama sun borom ni ko ah fim ne yaakar nga ni ayyuba alayhi salam mëna muñum nga ak mëna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uniko waaw tiranga ji dong sun borom ni ko legi mayna la pexé mayna la katan demal nga séti ko iblis daldi djel katnu yalla soppali ko ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el filiskat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli furu lañ ba ayyuba desetul dara mu daldi soppali ko jëmmi doom adama mom iblis waxu dajé ayoba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuyu ko ne ko eh jaaw yalla yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayoba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma nga wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom sun borom ni ko waw yaa bi soufi sama jambo bon bi fa no gesa sama jambo nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ko ken xamul lum don ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mun wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ne ko ndax japp nga ni afiya bim am jamm jim am rek tax muy sante ba legi muniko waaw muniko mayna la katan nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppaliku ngelaw dal di ñew fekk ayyuba alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newi dal di sol dekk fenn fu nek di char char yi ba mujji wa dekk bi muñu tuño xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujji bolé ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppli ku jëm dajé ayyuba ñew sétsi ko ayyuba ayyuba la dal dama ni ko waw man day ma ngi sant sama borom tabaaraku ta'ala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci deukam ji bu gisee ben sax wu rot ci suuf dakoy forte ci kawam diko lekkal xamu ndax man la yalla def may sewur sek wala dit kat maniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu ked fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonentou buñ wax yahya doomi yonentou yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonent ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar naan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonent yi dañuy jangalé yoon wi nga xamne ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytandiko motax mu daw nga xamne ni daw na li dajje ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yonent yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant
kana munu ni garab gi xaral nga dugg ci noppulu far bu ko de duñ la gis mu ne ko wax nga deug di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yont yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di teye lafu mbum mi bi mu teye lafu mbum mi garab gi dal di delu bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yont yalla zakaria bi mu ñewé ñu ñu leen ku ngeen ni dopp ñu ne ah xana Zakaria bu ni mi ngi ni fi la dugg ñu ne ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xamni mom la ministre di yor dal di ñew yett garab gi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diirub li nga xamni ñi ngi xar yaram bi Zakaria mi ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ne ko uuf do nga boko waxe ma farsa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolou yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolou lepp ñu muñ ko ngir jëmm suñ borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi noddu deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonenti ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala kazalika cheikh mul bamba buñu sété nit yalla yi ni fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad anbal gis nga limu dacc nimako waxe won sank rek niko suñu musa ka waxe témir yar la daan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu mayu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tis ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam lañ mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq domam gi tedd ji magga ja cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq mung ko jele ci way juro mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmatu soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew parasanté ma ben diplôme luddul diplôme l'islam man yalla awma ci xol la duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islami dinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma parasanté jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci xol la diina joju nga xamna mom la yalla soxla ko ko parasante ëlëk yomul xiyam te seigne touba radhiyallahu anhu diko tejjit ba tax mu lacc natou ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci borom rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak ci maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba don resister manoko amo katan gi amo ngeum guko mat amo doola ji waye nak yene gi nga yene bok ak seigne touba tis wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokat ak mom meg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama fi daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga ni ngoy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu mo fekke won jamono ay seigne touba mag mom la beugé gi fek su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati luko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tuyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppi li leen ni leen bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalla sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xarabi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewagut ba sedd nga jekkeliko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar
ibnu mas'ud di dugg ci xare bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxe nek abo jahlin la nek abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karam bi suratul rahman wacce te yantu bi sallallahu alayhi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratul rahman ci karam mu yefer yi ten ñimewula dem ibnu mas'ud moni man ñemenako jox ma ñu nek acce demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratul rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nobbi muy charchar yi mu ñew ak daratam bi charchar yi yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang suratul rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis sayidina jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abo jahlin bisa ngi ñew moy ban bis bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abo jahlin moy lox loxi muni la ki ngay xana do abo jahlin tan li du murmurake la dadi waxu ni ñong ko ci kaw dëndub abo jahlin bi ñu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek ndjolay bi ak bari solo gi ak nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud ibnu mas'ud non la meloon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picc moy ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag mu ñu ko lay yeg na ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ñu ko lolay ray lu mu ñu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ibnu mas'ud dañu rocce paaka ba dañ ni dajjit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunu ko nekata jibril mo ci tek loxom bus ko alayhi salatu wassalam comme atunu ko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa Firawna nam sonale won Musa muni non lama ki sonale won kon sama Firawna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom gette dem badar mom ni ngi togon fi mu tok ci madinatu munawara ci digalal yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawum ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mole ko ci niko seigne touba ci raayya kon nak magaluk seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba sun borom man na yëkëti sa daraaje yegale ko ci daraaje seigne touba ja radhiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil qiyam borom neena wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard li am njariñ deug du effacer li am njariñ deug du primer li am njariñ deug bo geso gis ko bo lan be daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard njariñ li nek ci seigne touba day sax du nu fi jog bu nu setlo nit yalla yi bari bi nu fi bayiko le len yalla mayon ci maqama ci daraja bi nu fi joge daraja yoya
gisunu ndab luñ mëna soti ko gisunu jëm duñ mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di floté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndab lu setu ci nak mom señ mom suñ borom yalla du maye nangu muko waye nak ndab lu setu nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna don ci lu bax sa bay don ko ba joge fi la won ci sa bay sun borom du ko nangu mukk ba nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni sen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé jenen domi ruham ñu joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa señ touba nak ni mom loolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay doomi ruham yo xamni ndab lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni loolu bu ñu ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñ borom ñiko gannar kat day suuf so xamni manam soufu leer la al ardul anwar soufu leer la soufu barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwun fa dom juko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu señ touba gannar muniko ndax leer ga ak barke ba ma nga ci jawu di wëndelu rek ñom buñ gisé ndablu ser rek dal ni ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge dege arab nan al waladu sirru abih moy dom moy don numbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy waliwi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak ñep ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simmi ku ci ñom lutax seen doomi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simmi ku ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simmi ko jox keneen ku la seen ngay ñew day dafa ni moma rek mota alquran ni wa amama yanfa'u nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu ñoo maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haq nim ko waxe mom ci bopam mom señ touba bam ne dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité ko mënu lu tege ci ay tapalé ak propagande ak triché néna lepp luñu tek ci ay propagande ak triché mom du dem fenn yag mabax rek ya al haqq wa sahaq al batil inna al batil kana sawqa rek moti mujj de dawlatul batil sa dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temporel gidi de temporel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penko ak soow motax fu ñi mujj batil ci batil rek lañuy mujj gidi temporel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa dara mënu ko mab dara ndax al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu lumu yag lumu sori
lum siiw siiw li warf njaay di wax yeeg bu borom nara daanu sori kaw baaxu ca lo gëna sori kaw sa jël gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook won nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni wa ja'ala kalimatu lillazina kafaru sufla ñun yalla yepp ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon sufla ci suuf rek nga jëm da ngay primer sufla ko mëna doon da ngay primer rek ci suuf nga jëm wa ja'ala kalimatu lillazina kafaru sufla waye na wa kalimatu llahi hiya al-ulya ni sincère ta taxawal lu sincère nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena li ñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabu al adabu al batin al adabu al batin sa dig ak sa borom la al adabu sahir nak sa dig ak say morom la legi nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena lool duma ko foyé wa kalimatu llahi hiya al-ulya ki sincère nga xamni biram moy bitem bitem moy biram muna muni ulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñji ba luma def non la may aji teddji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeul benam ca makka sew ruuj ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay keur sew ruuj wa makka jema dag buum gi mënu ñu ci dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi reuy ba kenn atanutuko mu delu ci wat fañ ko exilé won ñu dégg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga aya bi sax fam nek moy fam gisé won ak borom biko joxon buum ga rabbi sitwa jalla jalaluhu buum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolou moy li dalon seigne touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak bala ngir yekati dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath nin yalla sunu programme bi nu tek amul kenn ko ko mana soppi lu sol ni dedew we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yekati sama jam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma netli ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge France bo xamni dafa jang tarikhu Cheikh Ahmadou Bamba ndax mom mamam da bokon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom tubab bobu neñu tubab ba ñew Senegal ni day laaj ki fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Lahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy deg ni fa lañ dugalon bayam sama mamako tabax la ilaha illa pour bi ñu wax naan fa lañ dugalon bayam
neko sama mama ko tabax cheikh abdullah mom dal di tekkaliko ak sagom lay jarnako cheikh abdullah dal di tekkaliko ak sagom fi sasa mom waye tuba bi ni interpellate bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ne ko waw tuba bi daf may laaj lu waral sa changement bi mu ne ko xana tiiswi ak bala bi ak nakar wi ñu tek serigne touba rek neñu bi waxe lolu babbi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarab or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi neko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliards neko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdullah neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy deug de or or lim daj biñ ba ko gis man ci milliards dañ na lu mburu dajul jiftal seigne touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yépp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun nit yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñi ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la ñariñal adina nek ci la ñariñal al-akhirah nek radiyallahu anhu waaw waaw borom neena man yalla buma jëlé lor tek la man mi la ko tegon dong mako meuna teggi pexey dom adam mu ñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit ku ko fi bëgg jëlé yi day sonu rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay pexé mënu ko fa jëlé fuma def lorit ay pexé mënu ko fa jëlé wayn yamsakallahu bidurri fala kashfa la ilaha huwa way yurid bi khayri fala radd li fadlihi lu leer la motax seigne touba ni abdur wa nafqa min arrahman laysa min albidani wassudan waaji nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexek numal ko yakum deram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waaji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexe ak say complot say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci benn president bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dak tayam ñi ma foko tek mané du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa leen yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni leen fo xam ni ku leen ñakal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoyu ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoyu ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mani ñi kuñ gëreem teggu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye legi passé nañ ko legi seen borom lañ gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañ gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdou assis al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yema may ma dégg leen ñu wax man netti lu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé waliw senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti li dutal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen dutal bopam
الدر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان لول سيغ توبا واخ واو سيغ مودو وقتان وي جيخوت وقتان وي جيخوت واي ني تخاولو فوفو خم نين ني دنج ني نيو دي نيو سي ايميسيون بي نيما لين كو واخه ولاف نجاي نينا كو ام غان يوك تيري اك نيه دارا جي موم بوغوك بغوما واخ ريك نيت ني ياكار ني داماي جامبات fek didit ay dali ben bop bu yamo lu bari rek nit yi day bari ni ko wor bari ni nga waral rek la bari ila akhirihi ci ben loxo te le yalla xam doyna jangale kat yi bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal emission bi nima ko waxawon buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koor yi am ba nga xamni day geja am waye du tey seigne modou di len ko tegalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni seigne modou amon na ben numéro téléphone bu mu len recevoir won pour ngeen man ci wote batay ñu may len ngeen bal ma ñu may len ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen wote ci mana joxe sen participation mo djumul numéro ba 0039 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay bi te beug participer seigne modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko defé ñu and ko lolu moy seen émission bi nga xamni ñu leen ko defal ñu leen ko don defal muy minhajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustapha mbey sam di leen ko defal dimanche bu nek inshallah taala dama adamay len sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi assalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañoo bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée dañu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëm lo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak teriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñékkal ak sëriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legi nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat lool dal wërta am yalla neena koku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jël u gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni lool wërta am ak ndof mën ta wessu ñepp yam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamone am ñu gëdd seen tir ñepp yamul wala ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir mom tax ñepp yamunu dé ñu yamalé ñepp mané kon day da na am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamunu yalla yamalé wut
kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 039 351 413 34 28 inshallah. Bu fekkee ni Sëñ Moodu téléphone am na nga def ma signe, bu fekkee ni téléphone amul nag ma daal di yëgu ko dawaat ci liggéey bi insha allahu taala. Te jéggul leen rek ni ma ko waxee, noo ngi ci weeru safar, safarul xayr insha allah. Maa ngi doon waxtaan, maa ngi doon wax sax ni xam naa bu may waxati damaa waroon jël benn mawdu bu ñuy tuddee Cheikh Moodu Bambacke mu jëddit, waaye daanaka lii ma wax nii rek sax laal na ci tuuti ci tajjid bi nga xam ne doon na ko def, te mu jëddi doon yi ko fi jiitu woon. Ñoom ñëpp kenn ku nekk jaar ci, waaye nag moom stratégie bi mu ko defee wuute na ak ñoom nañ ko doon defee moom Cheikh Moodu Bamba, ndax révolution pacifique bi nga xam ni indi na ko ci rénovateur bi mu doon def, nga xam ni tuurul deret te atteindre na oxystifam radiallahu anhu, loolu nag moo bariwula am. Bu dee yonent yi bari dañoo tuur deret dooga dooga atteindre, waaye Cheikh Moodu Bamba moom atteindre na oxystifam te tuurul deret. Waxuma la tuurul deret, waaye weñ sax rëyu ko, weñ waaw, weñ sax rëyu ko. Suñ leader yi àddina yi rek bala ñu atteindre seen oxystif, bakkan yu bari faatu, bakkan yu bari faatu ñuy doog a atteindre seen oxystif. Sëñ Touba rek lañ xam ci pacifiquement ku atteindre oxystifam te weñ sax deewul, waaw weñ sax deewul. Loolu nag ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee jéem a roy. Mooy yegg fa nga jëm te doo lor kenn, yegg fa nga jëm te doo lor kenn, ku ne war nga ko cee roy radiallahu taala anhu. Yàlla nañ ko yàlla fayal, yàlla nañ ko yàlla fayal. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi ci seen émission bi ñuy tudde Minhajul Abidin ilal Janna, seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Su defee may nañ leen ngeen mën a participer ci émission bi. Ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala suñ xel di dem ci mboolem ñi nga xam ni ñooy waa diaspora bi. Daam ko dugg de wala waa diaspora bi, ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ci ñoom ñaan. Rawatina ñi nga xam ni ñooy kóllëre daara ji, ci mel ni Serigne Mouhamadou Diallo ñoom, Serigne Kosso Fall ñoom, ci mel ni Serigne Waly Diouf ak soxnaam Soxna Deynaba, di ñoo xam ni xariti daara ji lañ, di jàppale daara ji seen kemtulay kattan. Ñoo ngi ñaan yàlla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jàng, nga xam ni depuis ñu sañce daara ji 2013 ak léegi saa bu weeru safar teroo ginnaaw tàkkusaan ju nekk danañ fi wàcce ñaari kaamil alquran, di ko def ba muy fukki fan, di ñaar fukki kaamil. Su ko defee ñu daal di tàmbaliwaat tàkkusaan ju ne benn kaamil ba muy juróom-ñetti fan tombeek bisu màggal ba, lépp day nekk 28 kaamil dëppoog arafi alquran. Loolu depuis 2013 ba léegi ñu ngi koy def. Noo ngi ñaan yàlla boolu ni yiwwa yéen xariti Ihya Ulumuddin, daar Ihya Ulumuddin, yéen ñi nga xam ni lu seenu ñàkk tuuti tuuti ngeen cofte dugal ca yiw alquran woowu, yàlla na ko yàlla def ci seen téere jëf, yàlla na ko yàlla def muy kaaraange ci yéen di ak mucc addina ak alaxira, di seenu dolliku. Waaye yàlla na ko yàlla def muy fekk seen njariñal njaboot. Waaye yàlla na ko yàlla def ngeen teel a noppalu ci war may tiraangay seen njaboot. Yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def ci war may alquran, mi tax ngeen di ànd ak daara ji di leen wax jasaakumullahu xayra jasaayihi. Ñi ma ci tudd yóbbaale na ñi ma tudd insha allahu taala. Mbokk auditeurs yépp rek bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn, ñoom ñëpp seen taxawaay, ñoom Sëñ Cheikh Dione ñoom ak nga xam ni daara jigéen ñi ginnaaw yàlla bu tàmbalee tey nii ba jigéen ñi tàmbalee jàng, bokk na ci participation ndax maa ca newoon di ñett ñetti
kéro bimu fi ñëwé tombek gis ni rahama desé ak ay karo fasasa mu daldi ci djiblu kon ñing koy wax jissa kum la khair jissa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonne gi ni jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal xamni daraka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigéen bi baax bo mi ndaysan lég légui sax ko ko cheikh yonne dara ci dara ji muni ah may dama bëgg lu baax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah ta'ala bayiwu nu kenn ñiñ tudde ñiñ tudul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci jumaa ji tuddu da wax do nga ñeen ah bu leen fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di leen saytu tum ranki wu leen xefu leen maru leen te yalwani wu leen ñoma tax da defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na leen yalla téral yalla na leen yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangoo rek inshallah ta'ala leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu bax diko ndokkel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ni wa señ moudou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah ta'ala ko defé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamné bëgg na participer rek mëna jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk señ moudou mu duggal la inshallah ta'ala waaw képp ko waté fofu rek señ moudou da nga duggal fekké ni amuñu participer ñu jéggal ñuko amone ñu ko waxe émission bi ñu bari bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bofum lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih ah inshallah képp bu participer rek mëna jaar fofu inshallah ta'ala e numéro bobu momo defon signe yalla nga yoni ma message mo mëna yewiku inshallah ta'ala ci ñu sabbi ñu ma wax señ papa jeng ma ngi koy nuyu bu baax mom tamit di ko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew na ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone ay yere ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazai même bass bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom señ papa jeng momule ñu wax jere jëf jazakumullahu khair jazai demb rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann la tuddu ngann la dekk bi tuddu may fi ci ginaaw kafrine waaw da am ku tabbe ni li wax ci abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi def seeni ñi bëgg def ay triangle indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen def jazakumullah demb rek ndaysan mi mu yonne sugar ak ay mbokk ak yoy yere jeuf jazakumullahu khair jazai li wax ci abdou mbay nek fofu ci nganna gele ci ginnaw kafrine ñu jere ngeen jeuf ñu ñep ndaysan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf jazakumullahu khair jazai ay del non pat la bo xamni bu amul lu ko upp sax dina leen ko wax jazakumullahu khair jazai ñu nuyu seigne ahmadou gallo momit di suñu soppé mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko natt wessu nak lay ndaysan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu ni suma demone ba awma départ sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama départ ci waye lolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan leen ko yalla fay inshallah ta'ala yere ngeen jëf dëgg ni ko xamna señ moddu ñu wax ni alhamdullilahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ndax comme gisuma ko da melni amul ko participate seigne mo defuma signe mo yoni won message ma xam ndax est ce que jox namay xaar wala ñu tagato ñu ko may wax ak yeen ni gëna ya nga ca kamil ba nalé di wacce té nak ñom ko daan and kon nak ñu wax dal sun borom alhamdulillah lati bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ñu ñaan yalla yobbu ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi len ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sam borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar len ci war may seigne touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku saxal dem ci man yahru min bayti mu'ajjan ila llahi wa rasulih ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogalu borom bi la rabbi sujalla ayal na ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ngeen baal ma de dama doon ayité mom tax bobu doon nodd ngeen baal ma tuti l'islam ni ki nga xamné dafa am faiblesse du faiblesse wu ngeum mais faiblesse wu febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër té wéru koor mi ngi galé ci solo ci ñu ne ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magé tax na at nutu loko l'islam utul na solution moy lan fityatut taham fityatut taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu wor ba ngone nga sét lu sour miskil nga jox koko l'islam amna solution amul dara luy ñew ci l'islam amul ko solution da ngay xaar bu ñu woré ba ngon nga wut le sour miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyabay ku wor wala nexé bu wér wi téro nga joxé lo lepp waye dama fa wax ni ku ko mënon dang koy défé niko ñi wor défé rek mis bu né ak bisam mis bu né bisam moy buñu waré ba ngone rek nga génné joxé buñu waré ba ngone nga génné joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo génné lo lepp joxé do rek day melni légui man nga bayé dotu bayé xel sax ci koor gi té koor dafa bax jamono bu nek fourné bu nek nga diko bayé xel wala lesi ni tuqulu fi yatu taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu nak febar ci tukki ak ki nga xamni dafa neew doole ñoo ci bokku yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sur moy ñaari témir masalan par bis ñaari témir par bis nga coobare wu dal ni man dal lima bëgg ci tiyaba bopp na tiyaba ay ñaari témir ngay nako def ñent témir moni batay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru faman tatawa fa huwa khayr faman tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ne ci tukki wala ñu febar ñoo nit ñu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun limay wax ni ma nga suratul baqara su mborom ni bu fekke nak yow mi nga xam ni ya ni ci tukki ak yow mi nga xam ni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi su mborom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam bu la xese romb dutu ñewat ba mukk su koor bi bu xese jall jeex na meunato ko dama ci sa dundu gi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bisu koor ga mom meunato ko dabo kon nak wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko orienter ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla du ko méré li tax yalla du ko jek mukk li tax suñu borom tabaraka taala di yok ay dara jam ci maqamam ëlëk yowmal xiyam yalla daf ko ci orienter wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasalam ni ko demal nga wanal mako sama jam bi sallallahu alayhi wasallam ñew wan ñu ko de a asad kon li mi ci ñun la défé l'islam ni ko yalla yone mustafa ali sallatu wasalam mu nek 5 prières sun borom fone l'islam ci 5 prières wala ci juroomi mbir lañ ko jàngé ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni buniyal islam ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث صلى الله عليه وسلم
Allah dafa def ni l'islam ni ko fondé ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied yi amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan ñu as-sawm ramadan ñu bal pied bu jëk moy nga sédé ni yalla rek yalla mola bind mola mom bokku la kenn sarsela ay dawar yi mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu doon lo xamni du doon parole rek waye jëf lay doon jëf ay acte lay doon du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention yi kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bu ga def ay acte waye galankor am ba acte bi amul dikay ni bindal la tiyaba bu fekke ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati mustafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyati légi intention bobu bu ande ak acte yi di nga am tiyaba bu fekke ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la duté yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa duté yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yéne won nga defal suñu mudu may tiam lu bax wa yalla dogal mo katan gi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire mu fekkone dama ko yéne mu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn dima bindal bakkar en tant que def xolam mbaxu yalla rek xolam mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek bima amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galan ko ba mujjuma ko def yalla bindal ma tiyaba yi ko def acte yi mais bima amé contraire def lu bax yalla day tok di xola rek ba kérok may def acte bi fek defuma acte bi yalla du ko bindu tabarak taala xana fi la mbax meuna yam fi la mbax meuna yam shahadatu an la ilaha illallah na sédé ni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama dilé ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamu salat itay zakat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xidmal sa borom sa alal nang ci xidmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xidma ci mom yalla gisoko fen deggo ko fen mono ni bo demé kawla fekk ko fa ma bo demé dakaru fekk ko fa liko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci biir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xitma sa borom ci jaamam bi netti won na len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona lillahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw dendon nga sama jam bu ñi wax Mustafa Mbaysam bu febar ci seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jalla yow mi nga xamne yaay lela kon bi yow ku lek yow noy xifu ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xifna ba xamul fu muy taxaw nga yor loko meuna jox mu lek te joxoko te boko joxone melna ni man nga jox
hadith ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon wayitaay sakat lila yalla jox té diko partager da ci xidmal sa borom fi jaamam ni ni asaka kon defena waxna ñetti pié ci pié l'islam diko ñentel moy bi ñu deggmal muy wéru koor té moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammadu yaaba dum lay fagul yow mal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënati rawati muhammadu yaaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wa hadil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaara ni niu yalla ba ak makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deug mercy yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am kat mu man ko mang yalla wursigal lu lepp lu ci digge ci aw yiw ak tiyaba sun borom defal lu tawfiqi ñu man ko def muy wér wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lool li leen rawé lool li leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu setan ki jëm kaw sa bokku jëm kaw setan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alaihi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bindu bopam jëm kaw ay tankam jëm suuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bindu non lay sété li gën ci say wax ma waccé ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asaman ci mbolam yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yonentam téré bi ci gën moy alquran ñu waccé ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ñi nako non wéru koor non la ko yalla sempé setté ko waccé ci mom alquran monon na tan rajab ba sahban ba sawal ma sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan waccé ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran alkarim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi bi lolou amé kon sun borom ni wéru koor bokku na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale sahr ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran lako taxaw ñew huddan linnas éduquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas nga gis ko li ma doon wax at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas li nas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da nga gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu lu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu man na am ci chrétien kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi lañu gëna jup
mbir mi nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation ak kiñ ko jox amna ko xamne mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mënta ñak la amna lek lek mal éducation moy di yenni éducation bu raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan lin nas la huddan lin nas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba dolor sa bop dolor sa morom huddan lin nas waye wa bayyinati min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation famille la wala tariikha la wala dedet éducation basse de donné la bo xamni yalla ko jox ak yonentam mu andil nako yonent fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokk na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba pare muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bok ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba luqur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu logout la door lam talata ci sawetu nday yoon isa ci éducation nen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la joxu chamoy boko defé ba do la da lay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yëg ni torox na rusna ndax mënon nga fayu te fayu wo légui nit ñi am na ñoo xamne xamuñu lolu li feek ñi ngi lay def ta do fayu dañu japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ la doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata bo bo legge du la talata bo dajé am samba luqur ci kaw mbedd ni am samba mëna togn ci kaw mbedd mu doore lam talata l'islam neena ul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxoy ci loxo sa ci ab loxum nday joram bam nit ni nekete am pes dafa metti bam ñekko bo liggey du pes ken legi bo demé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man day diw dama togn indi ay prof yi wané ni def la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yéne mako gëna xam on yéka mu att justice waye dédé parparlo wala limuy jur moy fayu sa bop fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinatin min alhuda amna lu nit ki nek defeli ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayn al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayna al haqq wal batil
wal batil. Alquran dafa ñew ngir distinguer digënté li normal ak li normal. Alquran dafa ñew pour distinguer li jaar yoon ak li jaar yoon. Alquran dafa ñew pour distinguer li dëgg ak li dul dëgg. Ni wéru koor wu nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar. Day takrar moy lan? Moy day dem ak delu ci day dem ak delu ci day takrar. Muni faman sa'ida minkum mustahra falyasubu ku yalla dogal wéru koor dem delu ci wat fekk la fi nang ko wor. Man sa'ida minkum shahra falyasubu nang ko wor falyasubu nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu ko re nit de war nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ñu bëgg yag man sayyidin minkum shahra falyasum'u man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répéter at kurel bu febar ba ak kurel bay tukki man koy répéter ba man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Ku yalla dogal nga febar ba nga nek ci tukki nga konté fan yi man nga baña wor way après nga fay ko ñu ni waaw légui lay moy de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi mu ni wor for forsu borom ni dedet yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal leen lolu ñu leef bobu ma leen ko defale dara waru ko lul dama bëgg ci yeen rek ak jappandal bëgguma leen tek fitna la leen bëggu ta tek motax ma yombalal leen ko koor momu dafa am ay rukun rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ñu ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atté yi ni ko encadré mo xam Abu Hanifa la no ci mak mo xam Imam Malik la mo xam Imam Shafi la mo xam Ahmad la ñent tribuna yoyu mu ñent imam yoyu imam bu nek dafa accompagner loi yi wone ni loi bu nek li moko accompagner article nangam ko accompagner article nangam ko accompagner. Motax ñu wutal ko ay rukunu bu fekke ni ci ñaari mushab yi la muy mushabu ahmad mo imam ahmad anbal wala mushabu abu anifa ñom ñoo bokku lu ñu gisee loi bi ñom ñaar ñoo bokku duñ ko gisee ñoo bokku lu ñu atté dañ ni ñom gis nañ ni article corps loi bi ko accompagner ñu amul ben article la rukunul wahid ben rek la ñu len bob ban la wili wa wal imsaku anil muftirat moy bi nga xeye bani umna koor lepp lu yak sa koor nga dégager wu ca ba set wécc lepp lu tax koor nga yakku rek nga setal ci sa loxo yow nga genn ci lolou buñ ko waxé koor lek ñaka lek ak ñaka naan doom du ko yakku yeedet amna yenen yi yak koor yu bokut ak ñaka lek
ñaka naan motax ñoom mi tunk ko tuuku rek ni moy bayyi lepp luy tax sa koor ge dog mo xam jiw bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin fen bu ko dogu ci sayir dog nako ci batin ila akhirih al imsak an al muftirat amna len ci seen bir mashab ñom dañ ni an niyé nak kon fiñ koy duggal ñom niyé ndax yéene da bokku ci ponk yi nga xamni boy def dara yéene ci wara jitu ndax waxna légui ni sallallahu alayhi wasallam neena inna ma'malu bin niyyati wa inna li kulli imrin ma nawa motax bo demé ci imam shafi ak imam malik ñoom batay ño bokku aw gisine ño bokk aw deggine ño bokk fahm ci ponki koor ñoon ñaar dañu wax ni koor ñaari article la ñaari ponku la ñu leen ban ak ban ñi ni bu jëk bi moy al imsak anil muftirat bu ñaaral bi moy an niyyatu yene gis nga ñoom yene yi ñe dañoy jël yene bolé wuñ ko ci ponk yi ñaar ñi jël yene bolé ko ci ponk yi motax ñoom mu nekk ñaar mu nekk ñaar shaykhina wasilatina wa habibina shaykh ahmad al bamba mom dafa bokk lu bari lool lu nirole ak imam malik maam da bokk ak malik aw deggin ba taxna mom degginu malik la jël mom seigne touba radiyallahu ta'ala motax mo ne asiyamuna lahu faridatan ene article suñu koor ñun gilit ñi dal ñun dal suñu article koor ina amuni loi ñaar la faridatan bila siyadatin wala nuqsan amul yok amul wañi ñaar dong la in bal ñaar rek la ñu ko ñaar yan la mu cité li imam malik cité ak li imam shafi cité ñun niyyatuna wa kaffuna 'anil muftirat li wajh ibahin muthimi bi tayyibat ba ci dëkk moy yene bu ñaaral bi moy japp sa bop ci lepp lu mëna yaq sa koor te bokay def nga def ko li wajh ibahin muthimi bi tayyibat yalla mi nga xamni bu ngon jotté mo lay lel lu lew lo dogé boy bayyi li ngay bayyi bayyi ko ngir dimon jot dama adama lim bayyi ngir yalla amul fu meuna laqatu def ko te gi yalla dako gis amul bo baye ngir samba nak ba nga baye ngir demba amna fo xamni bo fa laqato samba du la gis demba du la gis nga def li nga bëgga def waye bo baye ngir yalla yalla mo da ngay xamni mëno laqatu fu mënul gisé mëno ko fo nek ma nga fa fo nek rek mo fa ak yow motax mu ni kon baye gi ngay baye lepp lu yak sa koor bo xey def dang koy def ngir yalla dang koy def ngir yalla nga xamni bo tudon ci sa nit xif bay xam ak ximiliku fini ci der ba nga fess del ak fuwi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñem yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na rim ci leni waye dem bu ko ci ñam lolu moy baye ngir yalla lolu moy baye ngir yalla ay sunna mom koor ñett rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lool moy tahjiluna al futur gawa dop lool mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sise ak sambu d'accord nañ ci lool mom gawa dop lool ci sunna yi koor la bok mu xamna su neeyi len di gënal farata yi sax tax jiluna al futur wa tax seigne touba ne am nañu sant jaxata de waye bu may wax gaaw dogit nak bu may wax gaaw dogit nak ñun bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sax ni ñan ni sant jaxata ak sise ak sambu ñoñu la seigne touba ni nak wax deug yalla bokku na ci sunay koor gaaw dog waye nak ah lo gaaw dog na nga xaar ba jantu sax nak ñu xaar ba jëntu so
bu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeex xëd wa sani ta'khir shuhur waye su muni laylan de laylan laylan yeex xëd lo sant sant jaxate guddig yep may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la baye da nga yeex waye nak lo yeex yeex xëd ah xaar ba jant fenk de da don ci guddigi de da ci guddigi kon ñaari sunna ngok bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah buñ ñe tiyé saw laam ñu ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor fecc ci gem yi rek bañ wax ba nga gantu sa dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bu la ci kenn deg bu la ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togon nit mu bëgg la wax lo ay kasso kasso neena nang ko remplacer sant yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togon nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay way subhanallah bo le message bi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mune yow nek xare nan subhanallah ci ay waji lolou ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ci bolé sa bop bu ci duggu mel subhanallah ay way lolou ko wala allahu akbar ah mom bi dirina lolou lay tekki allahu akbar moy ndaw bir mouride ndaw bir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla wa ila manan sallallahu ala muhammad remplacer ko ginaaw limi wax amul njariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou shehu bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor gorlu na ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yi seigne touba neena ku ko def bu dog jotté ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni deru gor ñi lañuy ndéké deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déséré la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waral nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci deri gor ñi buna buna yowmal xiyam li la yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori deri gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fadail koor ci dogi ci deri gor ñi gaay deri gor yi li ñi mom lañuy xëdde deri gor yi mom lañuy xëdde ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata seigne touba neen fexé ba wor ci deri gor yi yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yenente bi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amalu bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lalla salam neena kep ko xamni woro ci deri gor yi woro ci woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam neena man nga bañ woor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla dula ci fay ab tomb dula ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla su wal amalu bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan
jël sa bakkan. Waaw, alquran dañ ni inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yow mi nga xamni ya yor say nopp boyal li lu la neex deglu ci yow mi nga xamni ya yor sa bëgg boyal ko lu la neex xol yow mi nga xamni ya yor sa xol bi lu bon lu nga xalaat ko yene ko nit sun borom neena yow mal xiyam ñom ñep dana ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dana la laaj dana la poser question na la poser question dafa nani 2024 ñu doga debuté wala sax dél fina 2024 ci la jëlën suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na li ne lay biir yag na li ne jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi dëntu wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko puwat delu ñun gannaaw waye degg ñu woon amna waxtaan wo xamne jinjul na fi benn jinj mari legi dama ñeen di ñaan comme quoi ak lima leen di wax yeen deggu leen ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu leen yam ci rido bi rek legi añ leen rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen dugg ndax bu ngeen duggé genn dina leen te waxtaan mi ngi ci waxtaani bu ko suñu modou may jam setone dana ko gis wala bu ngeen delu watul ci waxtaani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess delu or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mari leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangu leen xol nangou leena xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou mustail la munta am ta do am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gërem te gëremantu leen té dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli senegal nga saaga ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina al-akhirah waxale wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexale len organiser men ndajen tuub ndajen tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal walli wi senegal yi ndaje mo xamni ndajen tuubal walli wi senegal yi lu ngeen koy tuddé mbam ndajen tuubal seigne muntaha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am al-akhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil ard yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam al-akhirah khol bu sedd do ko fatu wale khol bu sedd do ko fatu wale yalla xam nako bu la yalla kholal kholal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga waliyu yalla yom ci yalla Musa da saga waliyu yalla inna waliyallahu alladhi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni seen intérêt personnel tax ñu di leen wax di leen jema téwéri ci ay ayatul qur'aniya ak hadith te fekk dara bu ci deug seen
intérêt personnel motax ñu jël ay yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fi ngay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lax bi tang ñi ca duggal seen loxo bam sedd booba am na ci ñun ñoo xam ni ñoo ngi ci suñu biiri nday mbaa juddoogun sax booba ñu ngi ci suñu ndiggi baay ñi dugaloon seen lox bi ci loxo bi ci taal bi bam sedd ci laax bi bam sedd ñu ñëw sepp seen loxo di leen daggal ay saago suba ngoon te ne da ngeen am jàmm ku leen ko wax laa ni nax na leen seppi loxo yi ñi seral laax bi ba ngeen mën a jëfandikoo laax bi ngeen saagaleen bañ tooy ñu jox leen ndabal laax bi xam ngeen ni laax bi dana xajam de ku leen ko waxut da leen di nax laax bi day xajam kenn mënu koo tee xajam yàlla xam na ko laax bi day xajam kenn mënu koo tee xajam kenn mënu koo tee xajam rabbaniyuuna yi ñoom dañ daan woor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jàlla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin mooy ñu sant jaxate danañ bàyyi lekk bàyyi naan rek waaye ci deri gor yi wala siise wa mba sàmb boog aw gaay daal waaye ci deri gor yi li ñuy xëy di ci gontu ñoom ñooñu ay ramadaniyina lañ waaye duñ ay rabbaniyina duñ ay rabbaniyina sëñ Modou waxtaanu di xaajut xaajaatu waaye nu taxawlu foofu ku baax ki nag yàlla nañ ko yàlla fayal te taaf ñi ci barkeem suñu sëriñ ba Cheikh Modou Bamba xam ngeen ni bu weer yi masaane ñëw daana ko saddal ay bayit yaa xayra day fi atabil bisri wal madad alan wa sahlan wa tarxiban bila xadad laa silta dayfan kariman saairan abada mukarriman bi qiraatahati wa sadad balma yàlla nañ ko yàlla fayal bu weeru koor masaana teru loolu la ko daan taggee bienvenue kon nag weeru koor ñu ngi lay wax bienvenue ñu ngi lay wax welcome yow weeru koor ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow weeru koor insha allahu taala baax kon suñ Modou ay wa niñ ko waxe woon sànku waaye man xam naa est ce que man dina am casque bu ma amee retour pour bu ngeen ñu woote xaaral ma jéema changé casque ba xam insha allahu taala su ko defee suñ Modou ku bëgg a participer niñ ko waxee sànku ñu toog ay quelques minutes rek xam naa li ma waroon a def ci majalis bi ma jox leen ko rek jógee ñu jéem a seet ba xam incha allah dafee kon bëgg a woote rek mën ngaa woo suñ Modou Mbaye Thiam incha allahu taala xaara ma xool ba xam ndax dina am retour Yeah.

yeega ko wacci di xex ak xulo luko indi politique senegal luko waral moy lima wax wa khalati aperist laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aperist ala shay aperist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku ne neena sa morom do dara kenn ku ne neena sa morom neko ci dara kenn ku ne neena sa morom borom tabaraku taala da wax ci alquran ni yow lidal biñu wax muhammad na moy kayma doxla bi yobal kayma conseiller la muniko bum yag mukk ba nga nan ce minutant yi bum yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tejj ko mune xam nga lu fi jele saga mune amuni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad de neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi militant pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso du garabam dara munu ko safar xam nga lu ko meuna safara moy li yalla wax ci alquran moy baña saga leaderu jambu lol la yent yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minitaay yi ni len buñ bañe ko la saga buñ bañe ko saga yalla ni sa leader buñ saga leaderu jambu alquran la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yadhuna min dunillahi fayasubbullah adwan bi khairi ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutant yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man té do ci man dara nak muna xam nga li leen ko yobbe passion adwan bi khairi ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko kasso du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj waye wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leader jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna ko wa man seigne touba sama leader bo gisee ñi ñu tuddé al wahhabist duma leen may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xam nako sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassil même bu done dé ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindale nit yalla ko boñale nit bu ko moñale wul won nit du wax yonte yalla muhammad nan ko waxal sa minitant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci minitant yi de seen morom militant duñ ci fayu dede dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leaderu spirituel yalla mo xam leaderu temporel la leader bu mu ci mëna doon ko saga leader Moussa ga sa leader ko saga kilifa Moussa ga sa kilifa yalla xam nako wala kasabu lasina yad'una min dunillah fayasubbullah lutax abdwan bi khairi ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci seigne touba ko saga ma saga ngeen baye bop mala saga fanani barsa waye saga seigne touba lima djublu ci saga seigne touba moy tek ci derop seigne touba bi lo ci wurtete dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat la ko yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wade ayyadallahu nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu nasara ñaar ñi ñoo fi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso deg militant wu PS bu saga militant wu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax
musso deg militant PS bu saga leaderu PDS wala nga deg PDS militant PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñ mëna tolérer lay doon ba kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu baay yi fi néwon ak suñu maam yi dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba baay politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkër fa sa jabar jabar fa sa jëkër dom baay baay baay baay dom bakañ bakañ li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diiné ko waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit té ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ci reen ya ndax sagante ci politique barki dem la xew ben kulul bu nek ci adina bi moko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi musu ñoo xam sagante ben dafa am ben firqa bu la neex nga tudde ko firqa ba nga tudde ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ñoo xamne ben exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambe golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañoo jël lenn ci sunu politiciens yi formaté seen rou seen your yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yak nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla ben kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag serigne ko talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam et cetera et cetera et cetera ben kurel la min ci adina bi ben kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni sab leader ken duko saga adeedet joju daraja ken amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentibe la upp daraja te dama ni minita yonent yalla muhammad sa buñu masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind bind leader ba saga yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xamna ko dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xamna ko seen yaram sax du yegg ni ngi saga seigne bi man gis na ay mourid yo xamni sen leaderu temporel motax manam defender sen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jeerul len xey magont te ay mourid lañ neñ de ay mourid yo xamni wallahi defender nañ sen leaderu temporel ba dem kasso waye sen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yonne ay vidéo te ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye loolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sant amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sant jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokku leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dundu ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xam nako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas
loolu it bokk na ci li ko waral mooy leader politique bi saa bu militant am defee dara ñu jàpp ko mu politiser ko xeexe ko politique ba ñu bàyyi ko. Leader spirituel bi nag moom amul moyen boobu. Beneen bi ci def am na ci ñi nga xam ne ay leader spirituel lañu, militant yi nga xam ne ay militant spirituel lañu, jëralu leen dara, jëralu leen dara ñoomit, ndax bu leen militant bi dee défendre bañ jàpp ko sax duñ yëg ni jàpp nañ ko. Xanaa sof man, sof man, man de sama leader spirituel Cheikh Abo Mbacke keroog ba nga xamante ni sama alal ju ma lew doom ay nit ñëw nañ ci ma jote ci ak ñoom ba yoon nar naa teg loxo dañu du fi amee. Abul Baraka dañu du fi amee, dama di ko fekk du fi amee. Wowul commissaire, wowul atse commissaire, ca kilifa yu mag ya la dem, ñu du fi amee mukk. Moustapha Mbaye Sall mu ne am ñu du fi amee waaw, du fi amee. Loolu bëreetul nag waaw, leader yu mel noonu ñoo bëreetul. Wax naa ko ba tàyyi, dama ne kilifa daa war a mat kilifa, ma ne kilifa ñaar la, kilifa mbëtt ak kilifa gaynde. Kilifa mbëtt mooy kan? Bu la ko yàlla nattowal iyaasu billaa bay boo nga ñaan yàlla gaaw la ciy génn rek, mooy boo ko respecté, da nga koy respecté ba topp ci gannaawam ndànk. Mun la sawaay gees ni la sawaay, yaa ngi jógi sama gem bi de, nga bëgg jàmm ñëw tolloog moom, mu ne ah yow léegi man ngay diir mbagg yëpp, yow léegi maay sa morom. Nga bëgg jàmm ni war ci kanamam, mu ne ah danga maa bëgg a donn te diiwaguma, yow sama gunóor yi nga bëgg a for, waa léegi fooy muccee, fan ngay muccee. Ma ne kilifa gaynde nag mooy kilifa gu mel ni Sëñ Touba radiallahu anhu ak ñi ko doon ci yoonam wi. Mooy kan? Mooy koo xam ni lu mu fàdd jox la, loo fàdd mu bàyyee la, lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko. Ñun leader boobu lañ am ñun, ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader boobu laa am, leader boo xam ni lu mu fàdd jox la, loo fàdd mu bàyyee la, lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko. Kooku Abdul Khadim la tudd, mi ngi tëdd fii. Man kookooy sama leader, man mi ngi tëdd fii di ma dégg radiallahu taala anhu. Man kookooy sama leader, man waaye leader boo xam ni leaderu mbëtt la moom. Bu la ko yàlla nattoo baye boo muñ rek, baye boo muñ rek, ndax da nga koy défendre ba dem kaso du yëg ni yaa ngi kaso, du ko yëg. Du ko yëg sax. Saaga moom bu ngeen bëggee mu jeex fi li alquran wax doo nga ko fi mën a jeexal, mooy bañ a saaga leaderu jàmb rek. Wala tasabu lasina yaduna min dunillah fa yusubullah. Yàlla nee na ku bañ ko saaga sa leader. Li may wax ni ma nga sóorutu anaam dem leen ngeen xool ko, ku bañ ko saaga sa leader bul saaga leaderu jàmbur. Loolu la yàlla wax yonte yàlla Muhammad ni ko waxal sa militant yi, buñ saaga leaderu jàmbur. Waaye say militant di saaga leaderu jàmbur yi, nga ni militant yi leader bële bu leen fay, loolu mënoo am maqaamam? Amul jenn daraja ju la ko mën a may, amul. Boo leen doon tëj kaso téeméeri junni atit du tee danañ fayu. Yàlla bindi noonu nit, loolu yàlla ko bind nit. Même leader bi nga xam ne moo leen jiite bu ne ku ma saaga bu leen fayu, ah loolu moom xam nga ni loolu moom wax dëgg yàlla, man de wax dëgg yàlla bu ma Sëñ Touba ne moom ku ma saaga bul fayu, wax dëgg moom loolu ndigal moom du ma ko jëfe moom. Lu ne ndigal lu ni koy laa mën a jëfe bam des Sëñ Touba ne ma buñ ma saaga bul ma fayu, loolu moom du ma ko jëfe, loolu ndigal moom du ma ko jëfe moom. Ñu xas Sëñ Touba ma yoru làmmiñ mën a wax dara jotuma ma ne ca miix. Ay yàlla tere, booba bis yàlla bu ma ko fekkee, booba bis yàlla bu ma ko fekkee, booba bis yàlla bu ma ko fekkee. Mu am ci militant yi ñoo xam ni alquran daf leen a junji. Lahum qulubun la yafqahuna biha
ولهم أحين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها سن بروم خم گلوم چتے اولائک کل انام سیت تت تت اكن روک سن جامونا فانجن بالما اكن روک سن جامونا سن بروم نینا امنا سی منی تاي ньо خامني خول بي نيور خول بي نيور نامني danaka yej bu amul turu le ken munu ci def dara dara dara dara sen beut yi nangu ñoo gis deug seeni nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñooñu buma leen dé misal lu mel muna muni ñoke xarayam ulaiika kal anam ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xane dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma luy tekk dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaiika kal anam sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar balhum adal ñi may wax ni muna muni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu tale life yaq der su gor rek lay liggey sun borom neena ya yi sum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel layfam rek yak deras borako taxatal ab layfam neena koku am xaral ak tane yow ulaiika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yisi xar yena yisi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke juumuma ya ayyuhallazina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyatir rasul e yeen ñi tal life e yeen ñi tal life la yalla waxal yeen ñi tal life e yeen ci tugori e yeen efelaseri man yalla may wax ak yeen na mu ni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan sen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante djuddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya ayyul lisina amanu la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem ngeen yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ismal udwan bul wax ci sa life luy wax luy wara ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye alquran la alquran la ya ayyul lisina amanu isatana jaytum fala tatanajaw bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mun wala sax ngeen ni moy sen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neenama nangam buma ci wax sama leader neenama bul saga nangam waye nak man dana saga wa masiyatu rasulango moy nga sa kilifa ñun julit ñi yentu yalla muhammad daf ñoo télé ñu tal life di saga leaderu jambur yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñuko télé ñu tal life di saga leaderu jambur ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am sansman ngeen balma min waaw yow borom bi ku tal life no wara def munu watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wat taqullaha allasi ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allasi ilayhi tuhsarun mune bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna mune bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok
amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel djël seigne muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousseau seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenir du Sénégal ëlëk kon dem mas mala avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenir du Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do ngul leen ko rab ñamp guñ sango rek mëna gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na wali wu yalla yi toll ni cheikh muntaha ñampé guñ sango rek mëna gu leen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo defar TikTok bobu nga xamni kon rawena la jooni at yo ko dul dabbe jooni at rawena la ko yow ben logiciel dama ko jelele waye waxuma defar logiciel waye njampe go sangu mëno ko defar ak ñu yow nga sukkandiku ci xelum jambu kon yeek ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom créé xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laye dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wattaqullaha gis nga ay bi ñew na ci ñaar yoon wattaqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neen amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag muna ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tollo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci telu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yonam nekul ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xarala tane nit bi neme ba du xalat fuñu la ayca nga ne ayca yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xartaxu señ touba neena falatu hadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk yeen samay minita man señ touba mangi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bok lu ngeen beug te moy kenn ki rek moy la ilaha illa allah way bu len ko def non legui malako defili ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais beug sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu
yena bokku senegal ne bu ko non fala tuhadu man raaitum faahu yakhruj la ilaha illa señ touba neena en tant que ab senegalais wurta nonu moromum senegalem pour prime gëna jégé té gëna gat prime gëna jégé té gëna gat señ touba neena ab senegalais wurta nonu moromum senegalem xam nga senegal moy rew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boum la senegal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolou senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañu tak ci peul yi peul yi tak ci wala fi tak ci serer si tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fu ne ñu am fay soxna li moko sabab li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batine sayir bi don ko ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamil awliya sayyid alhadji malik neena ci prime mi melen di pril ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecté neena respecté le kilifa yeb fahasimu jamil awliya lolé sayyid alhadji malik wax sayyid alhadji malik neena respecté le kilifa yeb respecté le leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digalé gis nga moy la ma doon wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digalé sayyid alhadji malik lolé wax dé neena respecté le kilifa yeb fa asimu jami al awliya fasimu jamil awliya wali manam nit yalla yep leader yep ci prime gëna jëgë leader yep na nga leen respecté na nga leen war mal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mari yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki dembu yow demba mu ne waaye samba baxul de ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demba mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow waaye sénégalais li ci ëpp na ma yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du caagne nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam li ci wayx mu doy mu ngok motax sayyid alhadji malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi waye bëgg ñu respecté sa leader té do respecté leader yu jamm ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu si alhadji malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu mu ci wax
xol lim constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppo nak lima wax man cheikh amadou tidiane japp len munena waya bu fekkentani set ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tegg len ko fele si cheikh amadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen sama minuta man cheikh amadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem len ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te muuto wote ak li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh amadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci senegal yo xamni li ñi doxale ak li ñi sante seen militant ak li constitution au senegal wax comme penkok sow ah waaw legui nak nga ni yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé fa la constitution au senegal wax fa la constitution au senegal wax sun borom wax ci alquran ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen senegalay ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen senegalay ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ñi dispersé sénégalais da wara dak ak nu mëna daké nak doom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musu ko gis kenn musu ko na xalaat ci kaw suuf doom ju mëna dog ak bayam ak culture Sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecté bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayo lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بنلي وات سنغالي غير جوبلي وات سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam senegalay nono nañ bako ci jekko sa moram ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono bo fimni ku jekku sa morom rek atan nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla santu ñun ci alquran واحتسموا بعدل الله جميعا ولا تفرقوا واحتسموا بعدل الله جميعا ولا تفرقوا جاب لين لي لين يالا بوله جاب لين سنغالي لين يالا بوله سنغال دي لين يالا بوله موي لين تي تخاو لين كو دفر لين كو بندل لين كو ديبالي بولين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di khaswa ahlu system system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu khalisu system lañ ko ngenté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jangalé ba nga fër idji khalisu system ci lañ la jangalé ba nga am diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien
wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñ formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li toll ni dédé wé Seigne Touba mo mësta gëm système bi mom légui nak ñaka gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangewuti magewuti dunduti dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu mu don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni way système bi dal baxul duma ci dugg mine ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bok ci tumuranké ma gënal bok ci motax tumuranké ku ni daj nako waye baña bok ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yeesalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la ma sa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba ma sa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut way dañ nan ca ñeex sa trop way kuma lek mbut way dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nenañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut way damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delo ci nañ suñu xel fi politique du Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évente ay xibar évente ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé évente rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évente ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jambu té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci deug dara buñ la jappone ni la ana prof yi do am ben prof mo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd bare deug reer li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah dossier do procureur sama waxtan wolé wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla
lélé nga dégg ñu naan procureur sangam du jog makka et après défal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jëlal makka def ko muy yoonu tol baxam ba nopi nak gis dëgg tek ci sa tank ba yowmal xiyam gis dëgg tek ci sa tank defal makka muy yoonu tol baxam ba yowmal xiyam abou lahab da ma sa xeyte warul kaaba gi abou lahab la musta xeyte warul kaaba gi abou jahlin musta xeyte warul kaaba gi waye bañ fa baye dëgg leen fa yalla baye bañ fa baye dëgg leen fa yonte yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madina suma nawara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina suma nawara te nek ci ndigal yoonu ci yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tolni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dotu fa saña juk ko toklo ci barab da na fa tok te dotu fa saña juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen pinir la fi suba ba ngon gine ko kep ni ngay mel te ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñu liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo gën manam bayiko def sax mo gën japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo gën japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben waji yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signage dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq dabu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alay sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adl jang na aya bi legi dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhuraja demba mi lim def li samba defako gëna graw waye demba mom da and ak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bu andut nak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacc nak mom lim wax jarna pinir 24 heures way ñu ni ko yow demal
niñu ko yobbe système constitution système constitution ben gouverneur rek ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy yilif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dab banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barab sangam ci raison jurbel may misal rek may misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day mak domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur procureur mandat dépôt ñu sisema bayima mangi ni nak mune ha mune waw président niko na soxol sédd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël téléphoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñu wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palé bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci taw domi jamburi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa firi mo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca na dal waye xolal ma domi baykat bi manu teggi ci mom rek manu teggi xam nga num def biko Omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won dom moma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron ñu bal ma montal mune ate dom di simiku dom di dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom di doron manam lim bobu bim ko doré juroom yar ci misal Omar niko deet continuel dor da dor juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel dor muniko deet juroom yar la ma doron fayuna juroom yar la ma doron fayuna
quoi mané ni bu ko sistu don doxé ni bu ko sistu don doxé manu te du am ci kawsu jamm du am ci kawsu waye sistu su kumba am nday ak kumba amu nday sistu su kumba am nday mané demal makka témeri milliard yon demal madina fu nawara jouni yon mané bofal ci kanamu seigne touba témeri milliard yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balé wu fo ngib dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balé wu fo ngib dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexu yax nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mana danaka contourer ko defé lolou ngeen bal mako dal ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lox baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de du moko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe limay xam ci seigne touba yalla sédé nako yalla sédé farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bép ni seigne touba la faral waye par lo wuma dé tahassub dédét ndem nak ci diiné la par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diiné moma jëlalul par lo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xéer jissay di ndokkel diaspora bi yépp goor jigen mak ndaw di déllu di gërëm serigne daara yépp di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam kera bako abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisani wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne daara yi mang leen di ñaan ngeen benno boole seen mbokk ca taxaw alquran dong tax yalla xamnay di buma len manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama len di seppi ci politique tek fé yalla xamnako buma yalla mayen carte nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew senegal am natula el nako yalla jeexal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ geey non lañuy ndokkelé soxna awa ñay fofu ci amerique señ modou bey ñom buma né lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñu leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu diko wax serigne ngagn bam tamit ngagn beng gamu gi wessu rek ñu gis ab yobanteem
mu jëm ci ci ñun ci daara ji diko wax jissaku ci gamu gi diko wax jissaku mullahu khairu jasaahi ñepp rek ñu leen di sant du leen gëreem ñu makoy faral di waxe jespora bi mom tant ji mën ta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatuma ko waye téwul rek ma ngi jéma

xariya ndax jur gi ma koy waxe lepp ma koy topitol sama bop xana lulul bisub jang dal leg leg do ngay sangal ma len xeyna waye ñom dañuy jamb tu nan wala li ngay def ci jet gi te ñun man nañ ko ndax do ñu man yeb yeen ba ma len seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu len fi di yeen alquran len fi indi ne len ci rek bis bu ngeen jangul nak bu len nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye len ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne din wax jere ngeen jef rek jazakumullahu khairan jazayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: في حق الله تعالى، المستعين في حق الله تعالى. ييغا خامي لي نيجاتيف لا خامغا يي نديكونا جانغ موي بوزيتيف يي نا لي نيجاتيف لا ييغا خامي مستعين لا nga xamni wurta am ta du am yi nga xamni yellu jaadul rafetul ben jam fas ko digam ak boromam yellu jaadul rafetul men mu kallaf mo xamni ak bimit la mu fas ko digam ak boromam dafa jom ci sun borom dafa jom ci sun borom yoy mo yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fukk yi lañu waxtane won moy li walaf bi tibbi ak safan safanu ñaar fukk yi lañu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahilla ci sunu borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqna wa maulana bu ci jëk moy al adamu moy khayru mawjud moy ñi ni yalla amna ñi ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jëm ko découvrirel ni ko yalla amna lolou motax sunu magni bind ay tiere xam ngeen ni liñu tudde ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wedd ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gem nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gem waroko reconnaître waroko d'accord te moy al adam moy yalla amut ni nga xamne dañu xalat ni adina bi lu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gem ni yalla amut al adam allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amul yalla gi tabaaraku wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tudde al hudus moy nga ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam lol moy al hudus yow ya xon legi ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joge mu def fi di exister mom rabbi sitou wa jalla lol la bi wara gem legi bo geme ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fu mu dalé yalla amna bisu ngenté su boba seungum mankina ndar nga seungum yak nga seungum yow mi gem ni yalla amna fu mu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci sa xol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambalé wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla lolou julit bi daf ko wara gem ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëmé ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam kon gëm nga ni yalla hudus la waye yalla al fanaaw la té al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax légui ni yalla baqala kon bokk na ji nga xamné ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu bokk moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni dom adama di nek ba yag mu xey xey effacer wu dem ken dutu ko gisati ni lol bu dal yalla baqala. yalla mom day continuer di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek geugum ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy mana tagge man na tagge ku nek sof yalla lolou dang ko wara gëm yow bi libbi da nga wara gëm ni réseaux sociaux yi liñuy mana tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn duko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla diw yalla du koy de yalla du ma sa effacer wu da nga ko wax te tombe bu accé ci al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadith bu la kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ko niro ak yalla bu la ko kenn gemlo da bok ci li am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu wa jall laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurol li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père man yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessa la moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legi tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako e bayfal cham fek de ne kulli shay'in khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do impère yalla kep moy impère yalla rek moy impère kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokk genn khalima ant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xani moy sayyidil awwalin wal akhirin ak taram buri ba lamuy rafet sun borom rabbi sutu jalla nire la nako khalima ibrahim alayhi salam lolou yalla sallallahu alaihi wasallam moko waxal bopam neena man dal gisumako gëna niru sen waji ant yalla ibrahim baba sahaba yi la doon waxal musuma gis ko gëna niru sen waji ant yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yalla dong kesse kep moy ku ni rewota kenn bisbula nit jaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla ni rewota kenn yalla ni rewota kenn al mumasalatu li hawadith koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahalli al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aji wawul jëm ci kenn aji wawul jëm ci ñen aji wawul jëm ci dara lutax ya jangon ci sun bind bu jekk ba ni yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki mal bopam lepp
1: yalla
0: koko yalla do nga wallahi rabbi jitu yalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla do nga la kudul yalla kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko defu do ko am yalla kep moy ko xamni khiyamu bin nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu la yalla munu mo wona ñak yalla munu mo wona ñak lu baax baax ne ko dedet ne ko yalla man na la ñak du ko wañi dara ñant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu neexon yalla mu bañ ko bind ci du wañi dara ci ngoram bi dara dara dara dara du ton ni dede we al iftikhar yalla kepp kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal djuroom bennel ba moy tahaddud tahaddud musta'il ci yalla dafa jom ci yalla c'est impossible moy lu meunta nek moy lu meunta ne tahaddud ci yalla meunta ne fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jeela mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla Tiwawan am seen yalla Kaolax am seen yalla musta'il la mën ta nek dafa jomb yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju Tiwawan yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay Tiwawan moy ju Touba tahaddud yalla ay Kaolax ak bi mu ñu amut lo ko bëgg gëm lo wéddi ko motax sun borom weddil ko bopam bañ beugé indi ñaar yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahu samad qul huwallahu ahad allahu samad man yalla tapatulillah tapatul bokuma kenn bokut ak man bokuma kenn bokut ak man kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokk ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kesse tapatuli ni kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana feehima aliatun ila allah la fasadata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy limla yalla luñuy limla dina muni adina bi day xere écraser wu adina day xere écraser wu parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dess am ambition jëm ne sen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak da xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam wala kana fi ima aliatu ila allah la fasadata motax tahaddud mën ta am ci yalla yalla samba mo yalla bacci ji rek genn yalla ji samba amul yalla bopam bacci am yalla bopam dedet
1: genn yalla ji yalla Touba moy ju Kaolax
0: djoom ñaarel bi moy al ajsu bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta soti bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jom ci yalla c'est impossible dafa jom ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi jitu wa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep kesse kot moy ko xani mom lepp lepp lum bëgg def def ko num ko bëgge ci waxtu wam ko bëgge te dara du ci manki dara du ci manki
1: al ajsu al ajsu al munafi lil qudrati
0: ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarem dimuy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam ndax alquran neena inna allaha ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla téréwul dara lo lay firi inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla téréwul dara kudul yalla na am nga lo télé kudul yalla am na lo télé yalla kep kessé moy ku téléwul dara lolu tax yannabi sallallahu alaihi wasallam kero guddi al isra wal mihraj bimne demna seri salem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman seti bo la hab ni ko beggona contre ko ko tinal ni ko waw ngani yow dem na sidratul muntaha ni waw mu ko yëkëti massa tank nday jor kol kol ko mu yëkëti tank nday jor bi mu ne ko yëkëti bu chamoon bi te bul tek bu nday jor yonent ni ko kon ma daanu mu ne ko waaw ku mënta taxaw ci jawu gi ni mëna demé asmanu jurom yaa yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi ma lay wax nak inna allaha ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobuma ma jurom ñaari asman rasuwar ma ma delu ci wat te yewo bu len kon inna la ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci ben benu pousso te du yok ben ben du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci ben benu pousso te du yok ben ben du wañi geuleem al ajus du dal yalla lolou musta'illa gem dara mun xana yalla mudul nangam yalla kay man nako rayo la seugum toll fofu rek ngay di ko nan xana yalla dal mudul nangam ah ak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutwa jalla da bok ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara ko barem rek lay dogalé waye duñu manam lotul ci dara rabbi sutura jalla lotul ci dara lotul ci dara yanabi bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd tedd limuy bax bax bu neexon yalla sigontu bu nek mu bindu timiri jinni milliards yu gën muhammad sallallahu alayhi wasallam timiri jinni milliards yu gën muhammad ci neexon sun borom man nako seconde bu ne waye neena man na man nak ma bañ defumako man nako waye defumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp defumako alayhi salatu wassalam al ajis inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teliwul dara yalla teliwul dara rabbi sutwa jalla al qira'atu en ma balde montor bi ci sal bi moy don noddi al qira'atu def dara recc ko kudul yalla man nga def dara recc ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko recc ndax mom dafa xam li ñi tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir fitir présent passé lepp da ko xamono mom yalla motax du def dara recc ko kudul yalla nga xamni ñett yoy dajale woko mëno xam fitil présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutwa jalla motax nit di def dara di ko recc yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutwa jalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul la ko xamone ba bi mu xewé xam nako li tiyaw ak li passé li ñewtu ak ségul lepp la xamando motax du def dara recc ko al qira'at al qira'at li wujudul afhal du dal yalla muk def dara reccu ko kudul yalla nak man nga def dara reccu ko ni bu dembu don tay yalla kep kesse kott moy ko xamni du def dara reccu ko
1: du def dara reccu leema di ko misal do ngay ci ni len gis ngeen yo de yo ni mu tuté ak ni mané loré di jox nit ci buru sa man na dem ba fat ko bu gudé mu xañ lay nelaw way and ak lolu lepp yalla reccu nit lim doon bindé yo reccu wuko yalla reccu wut lim doon bindé yo yalla xamna ko waw reccu wuko de reccu wuko de kudul yalla nak li ñi tudde al qira'atu man la dal moy def dara reccu ko ni bu dem doon tay
0: waw bu dem doon tay ndax bu boba day dakonti ak al irada te yow ya jang ca bind bu jekk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe
1: al iradatum
0: wata al qur'an ni fahalun lima yurid lu ko neex rek lay def mom kenn conditioni wuko lu ko neex rek lay def fahalun lima yurid signature sun borom moy lolou fahalun lima yurid lila neex ak lila nakare ak lila nette ak lila metti muni mom da fahalu lima yuri non lay jeflante cobarem luko sob rek
1: luko sob rek luko sob rek luko sob rek abisitu jalla jalaluhu
0: khalaqna wa maulana koku moy yalla
1: koku moy yalla koku moy yalla
0: girom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jombu ci sunu borom rabbi situ wajalla moy li ñi tuddé al jahlu yalla tabaaraku ta'ala du joom du jaawale du naax kudu yalla nak ñett yi mëna la dal joom ba jaawale ba naax yalla kot ko kesse kep moy ko xamni du joom du jaawale du naax kudul yalla nak ñet yi man na la dal joom ba jaawale ba naax al jahlu du dal yalla mukk ñu jangon ci suñu bind ba ci ginaaw moy lan yalla moy kan moy alim alim ku dara umpul ku dara umpul kudul yalla amna lu la umpul yalla kep kesse moy alim moy ko xamni dara umpu ko dara umpu ko dara dara dara dara dara dara motax mom du joom du jaawale du nax du yalla nak man nga joom man nga jaawale man nga nax rabbi situ jalla jalaluhu motax alquran ni inna allaha la yakhfa ali shay'un fil ardi wala fis sama yalla moy ko xamni dara dara dara esapi wuko asamaani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi dara esappé wul yalla kudul yalla nak amna lola esappé kudul yalla amna lola esappé rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla kep moy ko xamni dara esappé wu ko dara dara dara dara dara asamaani juroom yaar ak suufi juroom yaar ak li ci digeenti bi fudul fofu esappé wul yalla inna la la yakhfa ali shay'un fil ardi wala fis sama ma nga ali imran rabbi situ wa jalla tabistu dal mom dong kesse kot moy ko xamne dara esappi wuko dara dara dara dara esappi
1: subhanahu wa ta'ala
0: moy ci dara esappi tabistu jalla jalaluhu khalaqna wa maulana fukelu tombu ci tombu yi nga xamni musta'il ci sunu borom rabbi sutu jalla c'est impossible moy al maut
1: al maut
0: jangon nañ ci gannaaw ni yalla moy al hayy
1: nak al maut al munafi lil ayat
0: yalla moy ko xamni du faatu mukk mukk mukk mukk mukk kudul yalla man nga xey deg radio dakar tagge ko sof yalla budul yalla lum bax bax bax bis dana ñew nga xey deggi radio Dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilayhi sax yalla sax yalla sax yalla sax yalla sax yalla sax yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut buy dund te du fatu mukk mukk boko beugé gis xolal yalla ku existé te du effacé wu mukk mukk mukk boko beugé gis xolal yalla lola tax yanante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni doxna am su bax sa amal nako njariñ mamam ju bax ja amal ko njariñ dan ko defandar ci yenn jaxé jaxé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla dako ni ko bos niko wa tawakkal ala al ayy allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag yag di fi jog de yagul dara ñu ni sayyiduna khadija dem na ah sa mam abou talib mo lay defandar ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momi defi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man midul fatu man midul fatu wërul ci man wërul ci man midul fatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa dañe bay wëru wërul ci man mi fi dul jog waaw keneen ku dul man dana fi massa jog kat wërul ci man mi fi dul jog rabbi ci tuba jalla no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala waaw motax motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam na yalla ñu yalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg mu ne la ko deg mu ne la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla do legui yalla effacer ko mom waaw ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampa do sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla buru deew reddum nga far muridatu reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampat wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam mbokk mo bam ne Mustapha Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé ki nga faatu lu yag yag yag lu yag yag Mustapha Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lool rek lay bañu dégg ci nopam yi dina effacer diw na effacer diw lool la yalla bañu dégg ci nopam mom kuko def yalla dana la effacer bu nopi samp diw moma te kenn ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut taw mom du fi jog mom du fi jog mom du fi jog wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut lola tax sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamé ni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni Muhammad du faatu mukk dal di jaxaso ñi di bis bis di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nekk ñi naan ku neeti Muhammad faatu na ma ray la Abubakar mi xamoon ni Abubakar mi xamoon ni inna Allaha hayyun la yamut mo jog régler solution bi mo jog régler ko xam nga lu mu wax bimu joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abu Bakar kero ndaysan mo regle solution bi mo joxe solution kero bi sallallahu alayhi wasallam genné adina te sahabatu kiram wiru won ci mom defini du fi jog mukk kero bam fi joge Abu Bakar mi yalla xamal mo jog rek les problème bi mo ñew ni képp ko xamni képp ko xamni da nga yaakaaron ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jam bay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga don jamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena man dama ni ti sax da mala melni man musuma xam dara Omar neena bama digge waxe Abu Bakar ji dama ni ti sax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut koku mo yalla hayyun la yamut koku mo yalla motax la nga fexeba def ci sa xol gem ni yalla du ma sa effacer wu gem ni kudul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutra yalla da konti wut ak nangul nit yalla bi da konti wut ak top nit yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggon dama begg turu mustafa mbay sam effacer wo ben xaritam wala talib bi ñew ni ma legi dañu beggon nga tuddu mustafa mbay sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom man jaamu yalla la diw momuma mustafa mbay sam la tuddu di jaamu yalla diw momuma kat begg nako sopp nako fonk nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom meuna yalla bu mom kërëb lool la tontu talibem bob mom talibem la xom ak xaritam la bam ñëwé fekk ma dima jey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustafa Mbayum diw mané ah Mustafa Mbayum diw man yalla mom mom bi yalla mom kat man kana yahbudu Muhammad fa inna Muhammada qad mata wa man kana yahbudu Allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla girom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom musta'il la lu jombla c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu wagniku yoy benn lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu neex deggu gu neex nistuti ñu dem deggu gay wañiku bëggu señ Moudou Mbaye Thiam di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw deggu ma lo wax de ci fekk señ Moudou nga yuuxu ca kaw waye taxul mu deggu ko lutax deggu ga wañiku lolu kaccet ci yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngeen ni ñun ahlu mbayen ñongi bokku ci banu bakkar Abu Bakar moy sunu mam bajjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen ju ñuy wax khawlatu bintu sahlab am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnentu sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi ba jenn ben neena man xawma ku gëna neexé nopp yalla lolou bajjen be nako sédel sun borom néna xawma ku gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ku gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahlaba khawlat bint sahlab dafa ñew ci yunus sallallahu alayhi wasallam diko jambat borom kërëm niko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna patambli ras mu xey fassé ma yunus niko num la fassé mu niko dama niré lé ndayam yunus niko kon aram na la mu daw déllu ci wat niko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna mangi tambalé ras muné ko way aram na la mung koy ginnaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bin sahla lu wax rek yonent ni ko aram na la yalla ni jibril kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allah khawlati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allah as-samiu al-basir manga bu jadala sayyidus naysa neena bi aye bi wacce lani yalla nexi nopp way ni ko lutax muni man xawla limi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te limi wax xawma ci dara deguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolafam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi su rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te deguma limi wax lan la inna la xolal batu sam obobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degna kon yalla dana degg xawla la ti fi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jeukeram di la ko jambat legi nak bayyi na la fi fekk bi ndaw si xawlatu bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu keureum ni amna kenen ku fene ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar rakka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonent bi li mo doon sama soxla moy sama borom keur fassena ma te sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delawat legi nak man bayina ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila allah sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na sa xol seed gis nga bi ngay wax ak muhammad mang len di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar na mu niko mang len di deg wallahu yasmahu tahawarakuma mang len di deg ah yalla da ngay deg muni waaw inna la as-samiu waye basirun may deg di gis inna la as-samiu basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ko say dom di wax ak yow mba say seut nga nan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla ne nak keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sit wa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asamam kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ki yalla rabbi sitwa yalla moy bañu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk tudal yalla mukk borom neena ci alquran inna allaha basirun bil ibad man yalla ma ngi jakkar lok sama jam luñ def ma ngoy gis inna allaha basirun bil ibad motax sa ab jam bu jaxle limi wax wa fawidu amri inna allaha inna allaha basirun bi ibadi sa mbir ñepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakkar lok man xam ngeen li cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal warfa dajje nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi te eumbal seigne touba ak laye bir daf doon jégué seigne touba nan ko ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi te ku soxar la ku bon la waye sa bu waxe ba danel seigne touba tontu ko niko wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bil ibadi inna la basirun bil ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak deggam ak ko gisam dara du ci nakari dara reis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexono gis la bëgg na pousseur mo la koy nasal pousseur reere bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambalé nakari manatu la nas pousseur yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis way luko jégué du tuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man la dal man nga dem ba sa gis nakari bu mu jingu wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñi ngi won ci fukel ba ak ñaar ñom ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakam al bakam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo sawtu kaddu kaddu mu ne kacceet yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla dafa jomb ci yalla ñi ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kat wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi bi do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolou duko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom fa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak man nga dem sa kaddu di wañi ku sa kaddu di wañi ku ba mujj sax doto mana te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye kacce ci yalla neena won sayyidina musa ak sayyidina haruna la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako saab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yewuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi sitou yalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitou yalla rabbi sitou yalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yeneen yi ci dess yu mbam rek la bu de ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni naqra'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoy mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana
1: rabbisti jalla jalaluhu khalaqna mawlana
0: yoy nga xamni mom musta'illa musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi niñ ko ci moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momine ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xamni dafa jomb ci sun borom rabbisto jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awluma yajibu alal mukallafi tasbihu imanihi ñel benu li jëk war ci mukallaf moy ragné ragné lan moy ngum yalla ragné lan moy deug deug al iman billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nek ci sa foi ak yo xamni ni waruloko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxas dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni tax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu ma tax sonu ma ci di wax diw sangam ni la gisé al iman billahi diw sangam ni la gisé damay gattal rek ci wax kéré bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gëm yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ afé ci téré mi yi ñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téré mi yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima معرفه الامور اساسيه في الدين الاسلامي او كما قال دا فا وار فا جابو سي جوليت بو غور اك جوليت بو جيجين يو گم ولا نيو خام ليپ لو خام ني توسانال دين جي لا سي نيو وار كو گم بو بروم الاخدرين اول ما يجب على المكلف تصحيح ايمانه manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasbihu imani weral ko adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral jiko ba xam fo la wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaliss nga am lo ci buté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mo sa ngëm gi nak mo ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax nañ deug waye limi bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri limi bari yermane teewu mu sak safara de safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri on lolu waxi philosophie rek la ak gilit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaawu yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté bu ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko te top ko waye bu fekké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faaw te do wañiku sa alal gi di ñëppalé ci doy sa alal gi di ñëppalé ci doy dé amna ñoo xamni doy ñu la ci sa alal dé ni nga xamé ni amna ñoo xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ñoo xamni buñ la doy ci sa diiné waruñu la doy ci sa diine nak wax deug yalla amna ño xamni waruñu la doy ci sa diine bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu la yobale alquranam bi neex bi bu la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bise gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamni ño daqalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogu de seen put gogu seen alquran ji wessuul seen put gogu yaronte moñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango dama yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatissé yi dama kuma dama wara réxu ko luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol mu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ne sa diine ji da téng waaw da nga téng diine lol do nga la ci ragal kat lol do nga lay jema dawal man diine ji boko téngale gaay yi dañ lay daw nañ daw ku gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mu ki la bëgg gëm lo ni la ki la bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa grafas bi bon bo demé arabie saoudi ñoo la gëna mèchu gën la et après arabie saoudi ñoo mom diiné ji arabie saoudi mom mi diiné ji yaak ñoma ci yam yalla da leena digël digël la téral la téral leen buñ dëgëré bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day refere wo ci domi diw sangam domi diw domi suñ diw ah domi suñ diw li nga may téré ni wa ahlu diw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñi sos yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yo mom nga xamni ñu jibal ñu nonu ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ la bo demé ndereem gi seigne touba dafa defon keul go xamni xam nga ñu ngi tuddé won barsak pour jigen ñi xana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsak la tuddol lutax moy kenn du fa neku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ko bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam tax yow yaakaroko ci socion wi nga yaakar te ki su yo socion wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay neena guuy dana jur xetax lolou kay wala fako wax da nga xam ndax waji ci xetax bi la bokam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbeki dim mi dong moso ko gisul ni ab rabal la rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu nefe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu kenn lu bon dama bëgg nangam ni la mel yenen sallallahu alaihi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yonan sallallahu alaihi wasallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal lek an taqul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ni ragal yalla ci xol lay ne yonan ni ko nam mu ne ko sama xol bu ragal la yalla yonan ni ko walaw qasiyat qalbuka la qasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëkë defé fekke ni ragal yalla nga ci sa xol te ciir ye koy jëk defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do grafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidu sa soxna jidu sa maharam ci misal rek jidu nga nan soxna jidu sa maharam rek ku jaa ay li mom ay philosophe rek la du lenen kuma philosophe lu waaw philosophe lu waaw bu len ci kenn yobale bu len ci kenn na bu len ci kenn na len ci kenn bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khala la khala rasul ay soxnam ne daj ak bop ngeen mu nan digal na len ko tere na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax ku mën tax xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mëno xet li kenen bo len ko tere ñu lank nga fasay len ti wuti ñu ko nangu nan tere na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquences ci ne après

koy deglu ak diko setan pour wetliko ko nak mom dara ñew ci ñu jappé ko comme comédien yi rek wa nga jappé ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réer bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jémé appeler té lim lay wax ci sa diiné ha gisuma la mbaw gisuma la mbaw gisuma la mbaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rak ci soxnam rak ci soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayer ni ndax yonnati mom moy kilifa ñepp waye damay joxe message rek mom la yalla yoni moy Asma bint Abu Bakar grande sœurum la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na terok bam joge keur bayam ñew set ci sœurum bobu ci keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallo xamni mourul awram mourul ay ciirem bam ñewé bu jub yonent sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gënaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi lay sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awram woratu la feñ de kérok la ko asma bayyi kero lako asma bayyi man la ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bu lu xam kuma jeen nga def bofu non ke man lay moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moore bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga yalla fa nga joge wacce waaw da nga len di laye bir ngir yalla waye ni ci yalla rek ni tax bo amul buntu ci bir keur amul njariñ te jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir mu nanguko ah man de ñima ci sétu jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangul 100% dana la rousse ba duko def nga diko gis aw fiké na soxna su bax suma machine dekkal Dakar Nissan bu wer dé commerçante la bu wer dé luy dana ko jënd andil ma lu né dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mané yaag may jox salal dé té alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci téxé ma ngeegëlal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali mo bul mésoti dimbali mo bul solal ci tuway tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tubay aramut waye sol ko bu nuti nak di watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol su tubay tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wu jigen ñu sol tubay ak kay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ so non bu waddo ba nuti wala bok day sol tubay ba nuti waddo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubay moy lan moy dañ daan war geleem te bo waddo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga waddo légui nak ñu may leen ñuy sol tubay ba nga xamni buñu waddo buñu yëkëti seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol ab jokina wala leneen ba pare waddu tekke dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamni même bu doon dugg ci auto bu ngolé tankam bi ni awram du feñ dara du feñ dara du feñ waye nak sol tubay bi dang nak di watar ci mbedd mi lolou la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiwuko 100% waye neubunu mako ba gisatu neubunu mako bayiwuko 100% waye neubuna mako neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la ko dal mu wax seigne modou tomb bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tomb ci awluma yi jibu alal mukallaf tasihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom la ñi tuddé manam yeju su

bu ñewé ci sunu réew mi di Sénégal da amul ben culture bu fi amone culture bob moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bint Jahsh kañi wax Zayd ibn Haris réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la Sénégalais di wax diw guer la diw ñeñu la diw teug la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañuko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture dina ko waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dina ko waral men tambale ci xissatu Zainab bint Jahsh Zainab bint Jahsh doomu bajjenu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jitt leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad Muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yonentou bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat Zainab bint Jahsh contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jigeen yonentou bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca kër ga la koy labatal te sayyid diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñ wax ab jam boko comparer ak suñu fi moy digënté ñeño ak geer légui biko Zainab yégué da mer ba fut dal ni way man ma yaakar ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegate xalem bi lamay labatal dal di ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem dama ma koy labatal duma nawlem yanantu bi sallallahu alaihi wasallam ni ko mom la lay may bi lolou amé sallallahu alaihi wasallam dal di jël Zainab bint Jahsh may ko Sayyid ibn Haris bim ko ko maye lima xon legi ci boromum juddu ginaaw mom ci wa quraysin la bok borom dam ba tank la borom yah bu digi la comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom kërëm bi di sayyid bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow
lamane xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakkar ni bis bu ko jigen woné problème mu won ko war ko won bosom bok motax seydou bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu lay jall sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bokk fami sangam ah seydou mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah mu wacc seyna de nang ko tiyé té ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam ni seydou ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ak seydou ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba seydou muy wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo for tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbamko resources yoy mbamko dan ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam okay soxnas domam muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu seydi ñi reclamer ko rek ci liko seynab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñew niko seynab dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munuma ko support mi ngi nek fi nan ay mala gënu djido duma sa nawle lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wassalam nek wa tukh fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax seydi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna seydi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jot jeexay nga takko ba nit ñi mbamba la rek mune ko mbam mel ni ñi mbamba ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbamba mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndiko mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbamba la wala ndjay neena mambu du ray wer mo niñ ko waxe ci non mambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan ah muhammad takna soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fa wacc sa bu lo waxe nga ni ko am sik alayka sawja wa taqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di explosé ni yent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim rangalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad ni wote ak yonent ndegete wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani dooma ko yoron bocc ko mu di ko tak lol tax na nak bi mu wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kon ak legi yalla niko ay ci takko kon ak legi sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada sayyidun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahzab bi nga xamene dal sayyid waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denci ko nga denci seyna
bu ndax dama bëgg ëlëk julit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg julit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggé li sa bo také jigen té bu ngui koy tak ala la tax mba juddu lu né man la ca fekk lu né man la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu né man la ca fekk dina kay lay jaay juddu man nga gis kenen ku ko gënu juddu fuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab juddu taxul legi nak mu dess li ñu tudde nawlante nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñ gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku gor ki ku jigen ci bayam amna alal mba ndayam amna alal nawlante nawlante ko senegal gisee moy ki teug la ki teug la ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yor yarub islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مو خم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي تي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي اب سي كونتكست بيغا خم ني سي لاي واخه لي ميغي دون واخ سي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abou ko ci contexte bi moy waxe moy contexte sou sey modi fep fo xamni ni bu fekke yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diina sa nawle ci sey bi moy kan moy muslima muslim nawlem ci sey moy muslima muslim muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu gor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu gor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngëm yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnel am yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemine wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam di ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momine bu jigeen nit non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu fekke da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara ko moy muhsin naka non nit
muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor bu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko gor gi def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala wala ndax jikom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaal dotu ko ci top koku moy muhsinatu muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mané bo duggon ci biir julit ni té koku du ab julit wala bokulen sax ngëm wala sax bokulen l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci biir l'islam da nga gis jigen diko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslim muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina bi ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen bi am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yi l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ñu bëgg ko fukkati ci loxam for force day taxaw revendiquer ko même bu faju wut dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mi ngi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mi ngi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six yi six bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal muy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokkati lenn ci ak jigen ni jigen na jox taxaw talal loxom niko umar mu na mu niko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tekki ku tal ni Omar jigen taxaw jakarlo ak mom nako li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan lañ wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tani dafa seer ba goor ñu mënu ñu amé soxna lool nak faawu dañ koy wañi tani faawu ñu demine ko tani dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko amat muy ko ñoo lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neexnu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neexnu Omar ne a ndax adi lay bëgg tukki Omar mo xani bu ma saane wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foko tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ la fekk luñu yalla jox nga bëkko fokkati ci suñu loxo fokkati mu ne ko fi len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen len jox tan lu tol ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay nga bu ma jomul nga suratul nisa mu ne ko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal khintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est mu ne khintar mom ken xam num toll mu ne ko kon jeexna baye ñok sun khintar xam nga no Omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non Omar daf ni vraiment nak vraiment dossier bi ma tim
Omara Diom ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omara Diom mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonu aka neexone juge yep mel nonu juge bo xamne buñ la indi le dossier mu woor la ni dossier bi ay tiaxana ci tapale dong la nga fotañ ko def ci beuri go malit ba nga fotañ ko tek ci beuri go malit ba Omara ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñu tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum goor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu gané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yi ensemble yi penc mi lol la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momi ben juge ci atakat yi imam la abdullah ibn mas'ud momi da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu sen lex yak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokalna alquran baqara ba minal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak jisbi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci fenn fuk alquran waxe abdullah ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu bax da nga dessé lire texte bu bax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yep sey bañ ngir bëgg am sakal yalla wu rafet ak njottu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man bakala bu minal jinn jonas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan wama ataakumur rasul fa khushuh wama na'akum an fanta mun ahakay taqullah inna al-asr iqab nga suru tasir wama ataakumur rasul fa khushuh wama na'akum an fantahu muniko yalla du moni ma fi yabal yonti yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen ba muniko waw muniko yonti yalla muhammad mo ni nak mo tere jigen bi yett ay bañam kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi njottu kon mi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi soppi bindam kon mi ci alquran muniko ndax hadis ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat
wanasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khulq aw li husni lihusnil khalqi aw li husni al muqayyirati khalqila al muqayyirati khalqila manam dal soppi bindu yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bëñ bi darur mo tax darur darur ñu ngi waxe ci tubab moy lo xamni dal bon nécessité le mën ta ñak dal mën ta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu mëna doon même bu fekke ab ciir la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor ciir bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolu wone tal do nga tax ci la ko l'islam aramale yonte yalla moni yonte yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañ ak ndioccok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi suñu jigen ni intellectuel yi bis bu nek ñu leen goor ñaar jigen ben alquran ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom duñ ay femme intellectuelle ci diiné ay femme intellectuelle ci diiné dédé ay femme intellectuelle ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyara min amrin rafetul yelul jaadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñ borom neena lo refetu do jaru do wursu am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lo wursu am wursu am kon nak señ modou buñu de waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah mariya wa musuh kenn ko ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah mariya wa musuh personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jarallahi mariam busu te ginaaw suñu mor antese kon li nga xamni nakali ñoo wax nako wara kullu rajulin asima imraatun azima waxtu wa xamanteni jigen goor gu reussir goor gu jambaré goor gu am bu yegg ci obsessifam jigen gu am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah mariam bousso tektale nañ ko tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won go xamni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekati ko l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah mariam bousso mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ajima gaawla bis duxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu taywi nagn ko ñukkale soxna jaratullah mariam bousso ah ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñun bi soone nga leen lumay xaar ak ñi tege kon xamna dañ yemalé fo waxtanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñi xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin seen xalaat
ci seen njappale ñu ngi leen di wax jasaakum allah khair jasaay rawatina suñu bokk jigéen ñi ku ci melni soxna njooba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da daan toog rek dégg may tuddu ku ñuy wax soxna mama jong nga xam ni moy ki jëkka nekk yaayu daara ji mi nekké France légui déplacé wu na ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama dégg sun Moustapha Mbaysam di tuddu sa way jur dimbalé ma rek bama am numéro bam ko joxé numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bër ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaalla dogal bi ma ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi défé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dund l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep kazalika gor ñi tuddi naka non Seigne Modou amna ku ñuy wax soxna Sodo Khumma tam jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gërem jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momu man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ ciow la judd ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërtu jël li nga yor wala jappalu la wara baye li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dembu ndaysan ci magalu kassurayam gi mu delu mu yonné addé yëmu ca bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fekk da bëggu ñëw ci daara ji maniko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yalla dogalé ma dem kërëm ndegété mom kassurayam magalu kassurayam bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmi yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn kuñ da ngay ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn nekk li mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guy yu sew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu waaye li ma bëtt dëgg daal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédélé ciép lolou mom moma bét lolou toñé nako sax buñu duggé ci biir way ko yaakar na ko mu xom mo meuna joxé lu ne xamna la way ciép mom yaakar won nin ku sant xuma meun nako joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay dégg munima sa buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu li ñi tok dila dégg dila dégg munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di dégg lu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhirihi munima lay lay ñu gindi so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxani juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw ma seen pay sun borom am seenu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñu leen wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy duggu luddul buñ déggé sa tourwi rek daw nañ wër la songu la ñu déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq na ñew yalla xamnako danaka damay neubutu ba
leg leg mo melni rek melantane kepo xottu gertem japp sama njambu lul lol rek la yalla xam ben waye lol lepp nak ah du dara lul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñuma ko di ñak bañ wax ayna limu koy def bari wu waye li mu mën tu ñak buñ leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

akay mu ni febaron na yeg nga ko seti woko mo ne bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melni man nga seti ya fulan la bekk ya rabbi mu ni wayo man bi sangam dama xifo bi bëgga de te nango ma jox ma lek yow bur bi nga xamni yow no xife mu ni ah diw sangam lu xamane mu la mu ni amna bis reelu na mu ni ta xamane mako mo ne day boko joxal mu lek melni man nga jox ma lek ba hadith ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele ko ngir yalla sun borom ne la mata sabudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu mune waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte banque bam fess te andu tak ragal yalla amul ndariñ li nga yobulo makka compte banque bi lu mu dundun na andak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulo ban ngeen yobulo lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la nexé comme am nga wërseuk waye nak inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sawdu fa inna khayra sadi taqwa mu jeexala aya bi ni wa taquni ya uli albab intellectuelli yeen intellectuelli nga mu ni te ngeen ma ragal yalla intellectuelli la waxal neena yeen intellectuelli te ngeen ma ragal wa taquni ya uli albab ragal len ma yeen intellectuelli lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulil albab yow intellectuel bu gor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ku ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñi lañ xaar ba ajga rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah akay akamalena gis wa taqun ya ulul albab intellectuelli te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jefandiko xalam moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaarak wa ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ko ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay wer yu ko yalla jaglel tabarak wa taala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti wer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaraku taala bam namme

tabaxat kaaba ga ibrahima alayhisalatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arab ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen biñu wax hajara mudi ak ñaarelam fekk fa jigen biñu wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahima ali salatu wassalam dal di def ay pexé ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg losé ñaarelam bobu daldi and ak ñaaral bi ngir wutaliko losma bañu démé ba bëreb boy bi nga xani fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima kom génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutula moy da ko yob ba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci losma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yi musoob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jema tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñëm ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibbi ci baa dedet waye nak jigen joji dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal gessna ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muniko demal te baye ma ak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lo wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna diko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xeyni jamet ci kawam ñu xey ni jamet ci kaw mbaye ni ngi jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon mu ni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim rer mu rer ba sur tud asaman set mu wo soxna si mu ñew diko man de ñew na ni ndale na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waaw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil serite lu sa dom gi neñ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dani ah lol lo ma ci tagu ganara ki nenam borom ganara ay borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mag don bi yanu bole yilif di wo dom ñew
wa dom man li bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sen ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dañ ma ci bolé ding ma fekk ma bokk ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak suñu borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar way yarfa ibrahim al qawaid min al bayt wa ismaeil rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni ismaeila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax ismaeil biñu ko tabaxe ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci bax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamene kaaba gi nopi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi hotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko ñiko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la né ibrahim alayhi salam ñu aw sun borom li bayna war di man yiruma internet yiruma radio waaw suma woté ku koy dégg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo woté ku koy dégg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek وعسن في الناس بالعج ياتوك رجالا ولا كل دامر ياتين من كل فج عميق من سوره الحج وعسن في الناس بالعج ووتال من ني نيل ني نيو اجسي موني بوكو ووتي رامني داغا غيس او غاي يي جوغي فا غنا سوري تا غناو استرالي تا غناو امريك دي دون دوني دي دون دوني با وويسي لا فيغا توك min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ñi faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko biko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañu wote ba bani labbayka labbayka ya rabbi am na ño xamni bobu
man ni lañ nek ci seen digël bay dégg nañ woté ba bani labayka labayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoromu nday dégg nañ woté ba buyu dégg nañ woté ba buyu labayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na woté ibrahim ali salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mom wuy ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim ali salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytan yi iblis moy yonentou shaytané yi ak shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi munu ko abalma no wote ma yow ño bok mbir yi ah moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wafal diw waaw ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq surat al ajj sun borom ni xamane farada fin muni mom borom tabarak wa taala faman farada fi hinna al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamne man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji
condition yi dajale ngani man dal duma ji ñin lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajje dajje dajewul ci mom ndax dohfu dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajene ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yeb kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition am dajé taxut muy wax ci man taxut muy wax ci mënu tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan gi may señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam bo dajé ak señ diw xam yalla ni ku dëgër bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khannun anil alamin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran fitena ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu salam kenn ku ne xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu diké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko binde moy mission continuité lay don état continuité lay don état continuité lay don yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dédit da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaam ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bima fi jittone lolou la digli won lolou lay digle ndax ma ak mom ño bok même constitution te man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ak mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko lu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple senegal yeen peuple senegal ñu wax muni ibra fi nekkon defal len liñuy tuddé bourse familiale mo na muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dag mu ya ayyuhan nas yeen peuple senegal qad faradallahu alaykum bourse sene bourse familiale muni ha muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple
amna benn waay boo xam ne moo fi jiitu woon, benn président moo fi jiitu woon, defaloon na leen bourse familiale ngir seen condition de vie. Naa ma dama koy continuer, continuer leen ko, duma ci dagg benn, na continuer. Ndax man damaa yërëm nit ñi, damaa bëgg a yërëm nit ñi, ndax ëpp ma yërëma ne ci nit ñi. Cheikh Saliou Mbake daa mas wax lu am solo, yàlla na ko yàlla dolli njëggal yërëma ne taaf ñu ci barkeem. Cheikh Saliou Mbake, man baat boobu ci moom laa ko mas a dégg, gannaaw ñaanoog Sëñ Touba ga. Mooy man maa dégg ci sa nopp Cheikh Saliou ni kudul yàlla mi bind jaam ñi ëppoo ma yërëma ne ci ñoom. Loolu maa ko dégg ci sa nopp, kudul yàlla mi bind jaam ñi ëppoo ma yërëma. Wallahi téere bu ne jàng naa ko, téere yu bari boog jàng naa ko, waaye musumaa gis nit yàlla bu waxee noonu. Li ma gis ci ko lu ko lu ko li ko niru mooy li Sëñ Touba ni yaa malikal mulki yaa man jàll an xawadin irham jami al wara, irham jami al wara. Cheikh Saliou nee na te xam ngeen ni waxewul bakkanam, ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëppoo ma yërmane ci njoom. Sëñ wax joojoo kawe xuma ndax nit ñi seetlu nañ ko wala déet. Wax joojoo rëy, yàlla ak ni muy réme jaamam ñi, yàlla ak ni muy réme jaamam ñi. Moo ne bi Cheikh Saliou di wax loolu day Mouhamad Ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam a ngi fi ak ni muy réme jaam ñi. Bi Cheikh Saliou di wax loolu Sëñ Touba a ngi fi ak ni muy réme jaam ñi ba yegg ci naan yaa malikal mulki yaa man jàll an qawadi irham jami al wara yaa haajala daa. Bi ko Cheikh Saliou di wax xamoon na ni Sëñ Touba wax na lii. Kon nañ seet si yërma nañ Cheikh Saliou ci jaam ñi nu mu demee woon. Kenn mosu koo dégg, kenn kenn laa xaw la mbir mu rëy rëy rëy bi yàlla xam na ko, lu rëy rëy la. Yàlla nañu yàlla tàmbal si yërmaneen joojee, yàlla nañu yàlla tàmbal si yërmaneen joojee radiallahu taala anhum. Yërmaneen joojee yaa ayuha annaas qad faradallahu aleykum alxajj fa xajju. Yéen yéen sama sama peuple, yéen sama waa réew, yéen sama askan, man Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla moo farataal ci yéen aj. Am na président bu ma fi jiitu woon kero ba muy def pretestement waxoon na ko ñépp di dégg maa ngi koy waxaat ma nit ci sama pretestement, maa ngi koy waxaat ñépp di dégg. Ah waaw yow mënoo ni kooka daa falsifier mu ni duma ko wax kat, duma ko wax kat, état continuité la duma ko wax. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw rek continuer mission bi, mu ni état continuité la, état continuité la. Waaye suñu réewi Afrique yii nga xam ne sëñ bi président bu ñëw rek, président bu ñëw rek dank sa corpagne rek jëmale ci peuple bi ak kala ka nga fa wóotu di door ak mbëkk ka matte rek ba kañ, ba kañ suñu réewi Afrique yi ba kañ, ba kañ. Dafa ñu toll kat di ñu déclarer ay naan dañoo war a développer, dañoo war a def néeg réew mi nangam ak ressource yi nga xam ne réew mi am na ko. Buñ ko jëfandikoo ci Afrique li fi ne ci ressource, buñ ko jëfandikoo kanam rek, kanam rek. Waaye mal asaf, mal asaf, mal asaf. Ku ñëw bala ngaa def dara li ngay jëkk a def mooy fayantoo, xeex, xuloo, rayante, subaak ngoon, subaak ngoon. Nan ngay avancé, foo jëm, nooy demee. Kon yonent yi alayhi salaam ñoom bi ñu dikkee liñ def mooy continuer mission bi nga xam ni moom la leen yàlla doxoon, continuer mission bi nga xam ni moom lañ fekkoon seen moromum njiit mi leen fi jiitu woon doon ko doxal, ñu daal di continuer noonu. Arab yi dañuy fara di wax naan te loolu mooy li wér mooy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal. Tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal, nee na développement wu réew mënta am, mënta am ndare, ndare ci liggéey, nangoo liggéey,
développement wu rew ci nango liggéey rek lay amé waye rew afrique bo démé seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggéey mëna am ci xéxa kulu rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggéey rew afrique bo fi démé rew mo ci dem rew ma day bëgg am ñaari autorité autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna rew mu am ñaari autorité du ngeen juk ci delu gannaaw du ngeen juk ci xulo du ngeen juk ci xex rew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadat ala alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofa la jëm ci tojantay bop rayante xeex jappante motax cheikh muntaha ayyada la wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggone ngeen delo ma kaddu gi ndax bat bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok am kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam muñu ko diit bat ken duko bok de yow bat ken duko bok bo min ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak sen cho yoy fi amone min len bat ken duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ima alatun illa allah la fasadata yalla neena tabarak wa taala bat bi min ko bokke lepp yakku bat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubul watan mel iman mang ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci touba manam nima bëgge touba lool lu yalla def ci sama xol rek la xomulumu waye fimne bu may deglu xibar bañ ni touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jam rek man buma sañon touba ku koy tuddi jam dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fité nga ci sama digg bop yalla na doon jam lay wax yalla na doon jam buma sañon touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko touba lul ni yow jam dong nga ci digg gis ko ci ndax baat bi lol lay firi baat bi lol lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jam touba moy jam moy taxé moy mucc moy vie bu prop mom touba motax ku fa ne li defu safan doga netti li de mala ko wax touba won kenn du fi bidde safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi mala ko wax touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobul baqi gi yow doga netti bu fekke ni dekk ko fi fitna jo yanu pour indi ko touba yalla da ko yobati keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ lay yobbu legi baq la fa ñew ñibisi ñun di lek suñu ciyam bu fekke da nga dekk ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga ak yalla wolbati ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ touba yalla ko ko nangul
lolou mom dogal suñu borom la bu noppi moko demone di taji kaaba gayam do yegg de do yegg ya ko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa hal rabbuki bi shay bil fil allam yel kay bu fi tadlil warsal alim tara ababil tarmim bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wutu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom suko defé momit ah lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feulé indi kenen lolou ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuer bul tarder bul tarder continuer ibrahim ali sallallahu alayhi wasallam bi mu demé yonki yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw non la def ya ayyuhan nas qad farad la alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question ni ko waw lutax muni buniya alislam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi mayor bi ci doxal rewmi juromi sart moko teunk muni article ba ta jeuk moy julli jurom moy sédani yalla rek ay yalla yaronata sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédani yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yaronata lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah bi ci dess moy iqamis salat citoyen bu ne def liko war iqamis salat citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu diko joxe wayta isaka citoyen bu ne su démé nak ba yegg ni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partager ko ak peuple bi mbokal partager ko ak wa rew waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bor yi fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mané ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakat citoyen ci rew bu posam bisé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partagé ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif peuple day ñëmé xif sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif séré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé séré sentir féké développement rek ngeen bëgg wajjul bayta man istaa do nga ñëw na lay na bu ngeen démé nak ba yëg ni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wajjul bayta man istaa ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom ngeen balma bokk na ci manistata moy al quwa yow mi aji makka bokk na ci manistata al quwa
kattan wér gi yaram am nga wér gi yaram am nga katt nu mëna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoon yi boy dem ak boy delu ci mu wër la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoon yi amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoon yi amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yi guerre te xamul ndax sabakan dana fa dess ci yoon yi te ñom ci yoon yi lañ nekk kon ba tay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagi ñu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yëg nga ci sa bop wiru yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolo meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina demal nga aji nga aji waye nak bo ñewé suñu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi rewé ni rut wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru leen makka waru leen da tole nak ñun wa sénégal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun sénégal mom aj makka titeur lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa sénégal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

nhìn bần mà được. Bần mà đi muốn trở về đây nó đi đây. Yêu sao ai dùng em muốn đẹp pass bùi đây, đẹp pass đó người ta coi ta cái đi khuyên gen. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul say ay makka mba sa bay xam nga ni ala ci sa bay demé makka degeunu de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tib ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena bari na gaay ñoo xamni seen yoonu makk mu na mënu tuuf ñu ndax awan mi dem makk bagant nañ palé ba tayi lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tayi pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na ñoo xamni wa senegal mom ni ñuy defé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni del ak bor bay buuj tanan mak la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye mak ci employé mi kenn fayeku wul kenn musu ko gis yalla xamnako yaangi maye ay biye mak té sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di mayé biyé mak kenn musuko gis yaangi mayé ay biyé sa employé kenn fa yéku ji amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay mayé biyé mak mu melni obligation la dédé ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biyé mak yi nga mayé ak Sénégal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci def stop la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do boré mëna dama bëgg dem penku rem bu dé penku do nga bëgg dem kay jël génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi demone penku la fi aji makka ngay def ñal damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci haajara mama doon wax ci bañ ko indé ci ndand fay niko fi moy sa appartement génné ko kër aawaba jëlé ko kër aawaba yobbu ko ci ndand fay waxuma la jël sa ñaarel yobbu ndand fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantret dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé ba bo xeyé bala gënt so nga taxaw
ay bu jant soye te taxawo fa ara faraw na la dewe nit rek aj makka mom perte nga ko dewe nit wax sallallahu alaihi wasallam neenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuna tour deret bam jang ken meuna tuko jang li wala di wax jang ci fini dewe net rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu melni ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu aj fawu ñu jaar medina buñu jaaré al medina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañuy armalé moy fiñu wax juhfa bëgg buñu wax